0: ku stage nga wali obudde abukutte obukubi okubeera ku mulimu naye nga tugenda ovaawaawo nga ku mulimu okweyebakiddeko essaawa ssatu ku mulimu kwennyini
1: kati n'ogattako zayunoonye mu bitagasa endala ssatu
0: ezaseno
1: eza
0: Bob Wine
1: ntegeera
0: Museveni iza wezi tu
1: njye kiwala kiri mkitegedde
0: kati ebude ne bukola ki
1: nabugenda
0: ngo muntu oyo amazimagali badde nti yali badde wa mugaso nyo eri komente ndi singa ojja nomale sawa bbiri ku mulimu ninga ojikoledde mu ebintu nga oli active katugambe oli active nga kuze de sawa bbiri neno zikula mubulachi bakola mubulaya bako exploiti bakuta bakuta
1: the exploit you to the maximum baga to the fullest
0: baku save sawa satu murunaku
1: nenga zili they are full
0: sawa satu ngaza
1: njawulo 180 minutes
0: ngaba esawa bazikusa ye nengo ziwawa then umuntu agendo kusaba esawa tugeza te normally for zungo watu leke wano inkola yafe saa pili alive at work saa kuminemu siwula
1: omuzira njovu obadde okimanyi katandikire kye tuyita okubeera abantu bantu tubawuliremuko wooki bayita ogamba nti nkuumye obudde n'okukozesa obudde olwo tuli mu kutunulirako kimu okukozesa obudde abantu bangi tukeera ne tubeerayo ne tutuuka ku mulimu ne tukuuma obudde nti saawa emu ndi mu kiraasi era abaana bangi betuline ewaka nga saawa emu zigenda okwera ng'ali mu kiraasi niye basooka bamutwala ku wali yebakemu abamanyi bamukezeza ali mu budde naye ate n'atabeera mu kufuna ekyo kyateekeddwa kukola abayizi ekyamukezeza n'abantu abamu tulinga abaana abo tukeera ku mirimu saawa emu n'okusanga ovudde waka budde mubukutami oyinza okuba twakulimye n'okusula n'okera ovaeyo waka nga waakuboye n'otuuka ewa eno ku mulimu naye nga mubutuufu omubiri weeguli naye nga ky'oteekeddwa okukola mu budde obwo tekiriiwo ate ne weekakaba n'okakasa nti kale kambeere mu bulimu n'otandika okubanga okola ate ebyo bye tutakusuubiramu kukolera mu kifo ekyo mu budde obwo omu n'omusanga ng'alina emboozi gyanyumyako oba ya mupiira oba ya byabufuzi oba ya byampuliziganya oba lugambo oba bakyala n'aginyumya mu budde ate muyandibadde alafuubanira okukakasa kitegeeza nti wano tukolamu kye tuyita shift of conversation ne tuba nti tulina emboozi gye tunyumiza tutateekeddwa ginyumiza tetukugaana kunyumya olukusa tetululina wabula waliwo tuteekeddwa okunyumiza emboozi eno nti emboozi eno ey'ebyobufuzi n'omupiira n'ebyabakyayi n'ebyakisenga mbanyunyusa akawungezi mudde bwange obweddembere mikwano gyange nga tunyuse okutuulawo mu ganda lyaffe tunyumya eno naye ate ne tuginyumya nga tukola ate ne tuba tunyuse ne tunyumya emboozi y'emu kitegeeza tu misusinze obudde tulina omusango ogubadde gutambula mu zi offisi eziwano mu Kampala mu bannabyabufuzi nga gamba misuse of office nga baga nti misuse of office akozesezza bubi offisi ye mu budde bw'oteekeddwa okubeerawo okulegisitalinga ebyapa by'abantu gw'oli ku mikolo mu budde bw'oteekeddwa okubeerawo obenga ato attendinga for a particular service for the country you are not in office oli mu personal issues zo abamu bamanyi n'okukozesa ebintu ebitalina ebya office eyo n'abikozesa ku nsonga ezize n'omusanga alina emmotoka etateekeddwa okubanga ekolera ku mirimu gye council mu budde obwo nabanga ali mukikozesa ebibye kino kituleetera okuba nti tugenda kuba tufunamuko okukaluubirizibwa mu nfuna gye tuteekeddwa okufuna omuwansi kyayita service delivery abantu baffe gwe yatuuse ku mulimu saa zino ng'otulaba oli mu kukola ekyo ky'oteekeddwa okukola mu mulimu saawa ezo oba ky'oli mu kukola kikyo nga ggwe kubanga wano omuzira njovu tulina tukkirize waliwo kye tuyita nti omuntu alimu ebintu bitaano ebituluba bitaano tulina omuntu gwe tumanyi nga nnyuse gwe tutuula nitunyuyamu kapo waffe tumumanyi nga tetugenda muga nti oba kitiibwa kino oba kiwabula tulaba muntu oyo kapo waffe ne tubeeramu n'omuntu omuyiribi mu budde buno omuntu ono omuyiribi gwe twagala wakati w'essaawa emu n'essaawa ekkumi abaffe obugagga bw'olina bwesigamye ku butya sente obudde bw'obukozesezza obudde bw'engeri gy'obukozesaamu editamininga ki ky'ogenda okufuna mu lunaku obaoliawo mu wiiki obaoliawo emitala nga wayiseewo omwaka emitala w'amayanja omuzira njovu agenze n'akikonako nti obajja kuga nti omulimu gwa ssaawa bbiri bakuwa ddoola kikumi naye ng'osingira ddala bw'ogatagatta obudde owe sente ze bakuwa e Uganda nga bw'ozigatagata zikola essaawa ssatu z'okoledde omuntu ebweru ky'ova olaba wano mu Afirika omuntu okufunamu akugamba nti ogenda kunkolera omwezi okuwa 500 kubanga akimanyi alina kugatagata ssaawa

0: zofuna. Tulina mulamu wano gwe twayogerako ne tugamba nti bw'otunulira mu Uganda obadde okimanyi nti bannayuganda ebitundu tundu 85 bamala emyezi ku kkubo. Obudde nga bumala ku emyezi nga bw'omala bwe tubala time jogama nti okuva ekyengera okugenda mu kibuga kitwali dakiika 3 n'okuva mu kibuga bw'ogatta obudde obwo nabona nga bukola time interval ya bimeka naye nga kiva ku ki omuntu okumisuzinga n'obutategera butya bwentegeddwa kubeera mu mitambo mu buyinza mu lunaku butya bwengendo dusaasaanyamu omuziranje vunze kyengamba nti ebiseera ebisinga senga omuntu otandika okukakasa nti ntekeddwa okubeera mu buvunaanyizibwa mu mitambo ku biki byengendo okubanga mbeera mu kigenda kuyambako nnyo okusobola okuba nti ofuna results ennungi yesebo
1: Uganda Faria atuwuliriza olunaku olwaero tukyogerako kino kigambo kikulu nnyo chikatinga across eri yenoyo aloza nti aina chakola cha buvunanyizibwa nnyo mu bino byogenda mas n'okubeera nti okola oloze nnyo kukukuuma ebiseera eimu ku bintu byetwali koze nnyo byetwali bafubanidde nnyo okubeera nga tuteekawo kyalibadde kuuma biseera kubanga tumala obudde bwaffe ebiseera byaffe bingi nga tulowooza tuna byetukola tukola twogedde kukyokulabirako kya bannaffe bali awe abali e Bulaayi nti oli ajja kuwa esaawa ajja kusaba essaawa 6 mu lunaku lwo ku ssaawa z'olina 24 mu lunaku n'akusabamu essaawa 6 naye ng'alina okuzi exploiting alina okuzikuggyako ne zibira rare essaawa 6 tulina osiŋŋaana eno ng'omuntu atuula ku mulimu gw'omuntu nagutuulako nagubeerako naye nga tamuwa kyagwanidde kubeera nti afuna
0: ate most to make matters worse ojagenda okiraba nti abantu abasinga bali very productive nga balina be bakolera ate n'abeera less productive nga alina kye yeekolera omanyi lwaki nti abasinga obungi mutandika bizinensi zammwe ne kye tuyita retirement mindset okola omulimu n'ogamba mbonyebonyenye Dubai wano kasani tandikide wakali mwakange wenagendera kitegeza waliwo wastage of time twalina nga kibaita wastage of food ndi mu Africa tuono nemmere ne kati wanu wawo kitucha wastage of time nganze kenyini njesulide
1: wano munango osobola okwesinga kekindu kirala kyonna ntozanyira ku kibaita biseera biseera kikulu
0: we can collect a lot of things tusobola okutereza bingi mwe muli n'erinnya bayinza okuwayiriza notereza no abandi mujja kutunja mwe kimwe kimwe kijja terera nibatiza nga mama nedda omusango tulimba tegwa muka muvi nayo obudde buba bukoze eki bufudde mulimo omuntu eyagamba nti bwona ntomirango ongo nsasula ne mugamba nsobola okusasula pain nsobola okusasula ne sisobola kudiza obudde ate ne pain eri gyogenda okuwulira nga owuli omuntu esobola gikola ki aba pain obulumi engeje ekiwundu gwe nga wali nnyo ku musumali engeje gukutujjamu ekiro mwattu eruma nnyo mu newabanga agambye nti akusasudde obulumi buli ayinza obutabukola ki so obudde tufube nnyo kakasa nti tuli mu mitambo obutejjusa muziranjovu bw'otunulira basinga okwejjusa mu nsi yeeno basinga kwejjusa lwa biki bye bataakola mu budde baalina obusobozi obukola. You had an opportunity to do something, nino utachikola, ngo subira wali ye chirunji. Ofunya akasente obo liya wakawamu, yandi badani na choteke duo kola. Nunga ni da. Kalaba, kangume mwemu kwa katono. Echitali chibi, ne joko moku senda, tuwa yugira kwa mpuruko njwa liyo batatiza. No, joko moku sindi kilizo chongere corresponding, o postponding, ogenda kubo ugwa mkatu kukaka santi, ogenda kule meriwa kutu kilizecho. Kubanga, always oja kuloza anti Oja kukikola mbeta we olono nga atomu biligongera okubanga gukenekerebwa obogamba nti okendeera gye tutambula tugendo muziranjovu tulaga weakness yaffe ng'abatonde as time person we show our weakness eyali adduka kati ng'otambula eyali atambula kati ng'osooba eyali asooba kati ng'okwata omuggo eyali akwata omuggo kati ng'olina tula mu katebe nga muno bwene basindika oba oliawo ngaga tumufulumyayo tomusana tumuzeeyo mu nyumba that is how the weakness we show gye tukomogamba tukola ki nga tugenda both mu physical ne mu mindset ebintu byenakola nga mbudde bulinga ndi mu myaka gyange gy'abavubuka nga vuka fe bangi sawa ya leero waliwo obwana obuto obuga muzeeyo ono
1: badogera ku biseera ebyo kitufa mazima gali nti buli kintu kyaffe kyetulina mu bulamu tukikalculating ati ngendako ekyokulabirako tubadde mu mabega kawo nga abanaffe bagira omupiira gw'e Bulaaya bali mu kujaganya era wagizi ba kilabu ya Arsenal nga bawangudde ekikopo
0: yesebo
1: yino omuzungu ebbanga alibala ndine banga ya kusanyuka no singano wa fe
0: lesebo
1: nga okuwangula kwa sene ekikopo kugenda kwa affecting no nakuruencha ku mulimu
0: wiki
1: kimugira mu bwongo muri
0: wiki
1: irange akoro okusala kwa mangu njani busikora twa wangude amganda afauliriza omukuru webisera buli kimu kine bisera byacho buli kimu kine bisera byacho katugenda mu World Cup au mas
0: wachiri
1: ogenda kusingana abatetegekira World Cup ngo basingana te bamulimu abatamwetegekira nti anaraba World Cup football lover eri mu Bulaya era n'emirimu gye mu bisera egye agikendeza si kugikendereza aho nga atuuse wabula abaye agitematema dda mu kiseera kino enda kuba na ABC kigero kwa Africa shidu yange nino kendeza kubikola singa kimuguddeko bugwi ndi tiimu yange egobye n'ogenda mu bbaala n'onywa gwabanguna n'omala ennaku satu nga tulabise nga tulina kyokola awo munaffe togenda kubeera muntu akuuma biseera omuntu akuuma ebiseera bali abasajja betwogerako twabagamba ne kigambo kwewummuza twakikolera twekateeka musomo guno twagaana ku kigambo kwewummuza bajjaba bino babibala n'amanya ddiro eyewummuza kati mwako yajja kwesiŋŋana wamu omwagizi wa mupiira ntugenda musiŋŋana ku sheduyo ya 2026 kuliko World Cup ngagenda kuba omudde
0: asasanya takoseddwa mirimu buli kimu kyonna
1: buli kimu yakipulaningira
0: yesaba olivu
1: time after ajja kubera ina byakola kali gwe nowesiŋŋana oli football lover World Cup tugenda kumusubwa kyokka ina n'omulimu gw'omusajja oba oyina omulimu gwo twogedde kuba ina emirimu gyabo tugenda maliriza gwa ina omulimu gwo oguseeka obudde oyina kyobinyizeemu kyobigiseemu
0: bw'ogubinikamu
1: gukona
0: ate ffenna tukimanye emmere ekonye ofumba empya
1: nfaaki tulina kyetwegoze kinoga nfaaki nfaaki ne
0: kubanga bwe mbalabalamu bwe nti era byonna kandabe gundi yange
1: twagala nnyo okola ekintu ekyo nga wakibala
0: kyonna ekiri mu kugira mu birowoozo
1: ngaokikole nga wakibala ogaa nti nkitadde kino
0: abaffe baani bameka eyo nga kyoli mu kola kiri ku schedule
1: eyiyo ebintu ebyo bitali productive ebijjako obuzi naye nga woli awo tubigwanidde okujja mu bulamu afubaye naffe tulina obulamu
0: weekend bwetyo linagamba mperekerako ku mukolo tegwabadde mu mandiyo toli ku calculation zo n'okanga ng'ogenze oli n'omukwata bukwasi gafula
1: kubanga dokita onaaba ne shedu eyo wekenyini ogenda kweri mitinga tugeze nti newadde shedu nze ku sande ogenda kukiraa mubutuufu ogambe naye mmale essaawa zange mukaga nga neebase bwebasi olaleka muli okwebanja nti ku shedu ntekako ddala essaawa 12 nga zaatulo ogenda kola nga ojja kuteekako ekintu ekirala
0: buterevu
1: okitegeera nti buli weshedwinga buli woba obudde ekyokukola nti n'okuba kusanyuka n'okuba kuwummula okuwummula nako tukuwa obudde
0: owummula ddi
1: mpummula ddi
0: essaawa ziri 24 ne si zonna nti woyagala webakira olina woteekeddwa okwebakira era essaawa ziri 24 si wonna nti buli omu oteekeddwa okulya waliwo oteekeddwa okulya abaffe omuziranjovu omuntu ateeketeeka olunaku lwe okutegeera nti biriwa ebyongezebwayo n'ebitongezebwayo bw'obanga ovudde ku mutendera gw'okuteekateeka olunaku obeere mu pozishoni eteekateeka ewiiki mulimu gw'osanga ng'ateeseteese mwezi ng'agulina era nga tunamu alina agamba kandabe nedda guno obudde zinesa naye ngenda tunamu ndabe kaliwa kenyinza ofunza nja kufuna obudde nti ngenda kunyigirizamu obudde bwe butyo ku weekend
1: yero osinga n'omuntu kakulabirako muntu nga musiraamu amanyi nti mu mwaka gwe waliwo etundutundu oba omwezi ogujja nga gwetaagamu okusalako ku bikolebwa okitegera naye nga tyeshedwinga nira ku mwezi geze ngo gwa Ramadhan nti enkula yaago wetaga okukendeeza kulafuuba n'ennyo kubanga ojja kwesiŋŋana osiibye onafuyeemu okola ibaada zo
0: ate oyagala omaleyo nga waliwo obadde totosiiba
1: naye neweesiŋŋana nga tiwakishedwinga ekyo mwaka gwo neweesiŋŋana nga obigiitana oyagala tuukiriza eno n'omala ng'okoseza oyinza okwekosa mu bulamu Uyinzo kosa chino chenyini.
0: Chabufuna njiziwa omwezi gwonanga kutandika okutegeera munzikiriza yo guyimiridde gutya tulina mwennaku enkuru enjebu ezaffe nga basiraamu nonga nti olwokuna luno nja kulutunula muko nja kusiiba yoko ku lwokuna luno
2: kusa
0: n'okuna luno how can I adjust it nyinza nti oddu oduwe wula
1: wana watu wabanyo tuuza
0: kaprakashi
1: mbechi fane osingana umuntu watu ngaba mwabu uziza enaku zayi no kuba off mwabu walo minimweji gaba off
0: enaku
1: nga pili
0: mwajisibo
1: mwajimuji wabantu ebetu
0: na
1: nieno msinga nga takonsidari nze chunga ye off amanyu kwebaka
0: na
1: ne oyo asiba kuwa unwa msaba off nga mkuruji mkwara ibada
0: na
1: ya jatu ni enaku ezo za kwa liyamu ibada nga enoneta kukuba nga sika aluka na nyo
0: afuba nyo kakasanti
1: Ejo jana tuchikora na kumanaginga biseira. Na chicho osobola okola. Kubanga wewe tusobola okola. Wewe oni betukolanga tukakidwe linga tukosebwa.
0: Obaddo chimanya omuzi yange mumukumufundiza omuntu awuliriza. Bwe tuba tulipotinga amawulire ku radio bako TV na tugamba nti emotoka yawabye. Emotoka yawabye neva nyiniyo mu mitambo. Ekyaddiridde ke kabengedde kabusa omwafiridde abantu munana yasose kuva nnyiniyo mu mikono n'obudde senga buna kuva mu mitambo ebigenda okuddira bwe bubenje ojagenda ku mikolo nga badde tugwagenzeyo okukuba kufiirwa oba okusinkana by'oteetegekera ojagenda mu kifunga lwadde lwa kukigendamu ojagenda okola emirimu ngaate n'oludde lwadde lwa kugamba ojasinkana disaster ebintu bitakoze eki ebitebalika enaku zino waliwo enjogeregera mu kibuga nti ebintu bitambulanga bwe nabibala ebintu biri ku schedule bitambulira ddala bulungi nnyo nga bwe nabibala abafa atuwuliriza obulamu bwo olwaleero wiiki eno buli ku schedule wateekateeka waliwo nalina ng'emirimu mitirivu nnyo kamala ne ngamba nino kyusaamu katono mu products zino zembadde nanga nga zinfula bize nnyo. Let me introduce sometimes okumala okukonseptuate nga sigale nga ndi ku mulimu naye nga sikyali olio ali sharp nnyo. Bwe namala okumula for a particular period of time then ngenda kuddamu nziremu mpushinga obulango buno nga bungi ngembadde mbukola nja kuba mazze okufunamu ki embavu ezikola ensonga ng'eyo. Naye nga kyonna kukulyatinga time oleke kwetamu mulimu n'obutafuukira bantu ate buzibu. Tuteeketeeke olunaku. Tuteeketeeke wiki bwe kibanga kisoboso oyinza obutatuuka ku mutendera gwa kuteekateeka nga tusobola teeka mutendera gwa kuteekateeka kangambe nti wiki oba omwezi teekateeka olunaku lwo nga bwe lunaatambula eyo lwakumeka wandiika ŋŋenda saasaanya kina kina ki bwe kiti ŋŋenda yingiza kina ki kiki enteekeddwa okubeera mu budde buno
1: a good time manager time pima
0: nam
1: taziika buli omu
0: Sibuli mbaga.
1: Sibuli kumukoro. Yes. Sibu akubanti taga shuraisinga na bani. Ruakubanti time. Good time manager. Ate mwana watu emikoro jafu jisinga batumalida.
0: Gugwa.
1: Gugwa. Yoshu vula jie mikoro jisinga mu Islamu. Jisinga gendo kwe singa na nga. Ochikirirwa. Rusobo deno ochikirirwa tata sobo
0: deno. Nam.
1: Hakati nebo yibifana gana.
0: Yes, sebo.
1: Waluo, sija muita, na mugila kwa nanti professor wangu, mwia yansu mzila ngamba. Nti, yeu njisaba nto yoja wangalila. Asebo luo kule mwoku ziko umutaka woku charo.
0: Yes, sebo.
1: Mungu kuyajuru denga, onaina, ebi muzimbi kaka yumbe, vyo kora. Na ziko uruguto uruvudemu, niba mwe unya. Siku isa amuli
0: lugayu
1: kubanga atunye kisingo kube kine kicho fumunzikiriza fenga abasilamu
0: naam
1: ka jimbanjo gerako jinsingo okumanya fi okuzika oboko okora mu mukoro gona gono ngo okuzika bagwe gusingo kuluma okuluma unako kuna tazika ndigwa kumalira
0: bakumalira
1: bakumalira
0: naam
1: era gusima nnyo omuntu gyaba afiridde gyaba muzika nti lema kukosa ate kutambula ate kutambuza mufu ate kimi wewe wewe binje bitira
0: expense mpitirivu nnyo
1: expenses no mufu yenyini aba ujako moku okubera ku nsiku no agenda ayino ne kawabanga omungo omukagumaze okuva agenda inengeri jakora ki
0: jakendera
1: aye chongera ku munafu ate te kukiriza ku munafu ya kunafu ya muntu mtu asigara wa chitiba ni waba afunde kati kwa amkaka no mutambuza no mujeno wa kwenti weno mu Buganda afide mu Sinairo obo juba no mtu inaza nyonyi no mkunguza ajatuka akoze chi
0: akoye
1: yenga lichechi kakati yenga agamba nti oruo kubanti oruto noruvudemu Rinzo okubalu viri demu waina uwe managing anti obudogo awina tukuli iko byankizo ajja kulabika karibu busomesa ndi okuzika kuno kumalira ndi arafa rwana abane mirimu nchogera kwentu uchitegere kike twana abane mchizo okubanga teze sigira kwana mirimu
0: naam
1: nacho sigira fabata ina miri buvunanyizwa tusobolo chikiria rafa netumumalida netumumalida burundi tuvuna unafu nende tukoze chituvuna anwa ni waba waba koze chupa tujidwe kwa uchi kwa kufuna anisi kwa uchi hakati ulisi agama ati chisobo kwa kubabu echicho huyu no singana awala bakuita kuwala alida nareka ye milimu jejo muendo
0: chukura
1: atu nyigida abantu nagira nekumbaga ye nende kaya milimu jangani ya gambo jirekewe milimu jo give someone a reason and itaina ko doubt mkambe njagala nnyo kuba nawe nenyi no uvunanzwa ABCD wemba siri obuyinzo kubuyinzo kosa
0: naam
1: aina feba bude tuchitegeere nti mekolima singa ka business kagwa nena from nagina olaba mganda we olaba mkuru we olaba mto we olaba no funa ko byogokerako abantu bano tuyinza okuba tujja mu mwete kye nagaye nti atwayinza okubujja kubako omwetagira ngatajja kubeerawo esinga okubeera ekikulu nsonga oli gyawa
0: ensonga
1: gyawa nti kuri ne senti olwokuba oli agenze dokita twa abantu wedi wano okukuziika oyogere kukuziika noli nga tayi abadde atambula gage olwokuba afunye amafuta afunye moroke emu amafuta
0: omuzi yanje tubadde wano mu sizoni za
1: kampeyinikangubuuze oliozizeko omuntu gwotamanyina kwakutalina kakwata ankubuuza egala bwena listik dokita
0: nali muziseeko
1: nenga owakubuuza
0: omufu obadde omumanyi oyinakyomumanyiensonga
1: zogenda okuwa singa abamu omuyadi singo senga nga tolina obi ya kukola. Chiri bula ngodo. Neki wale nyumu bula mubo. Okubela o nga tolina
0: obi ya kukola. Chibi nyo.
1: Wali badone biyo ino kukola.
0: Che wali mubula mu.
1: Mubula mu.
0: Okubela o. Nga tolina. Nguna kululi fully vacant.
1: Nguli yao bojo. Yoyo che wale nyo. Good time manager ino okubela nga kuchimina chitikika. Ndine wabude kwa kuumula. Dokita Mpima nenda kuwa echo okubela kwa. Mbaki na kuzuzwa debi. Ne abasajja abo ngambo baba ine ekizibu ku mutwe. Nali wiki eri ewedde omusajja omu yali anvuga ku okada. Okada baba nafa aba
0: boda.
1: Twitter kubakola eviction. Nzinabadi nali nayisooka najendaga kati nja tukomawo ankomyawo. Gena nasiba boda nibamukaba muganda we kiki? Mwono katumede kundi ni mungamba nibi bikwatira kuwa nina kuwa da assignment ya kundi jajikwani jamungu wajenda mwono sinna tuuka ni mungamba nimeuga kwa sibitu ufoni mkuwaize
0: tafunye luku sago
1: haupari mwe eviction ya unaiso na nebe ni mkusengula
0: naam
1: kwa sige na hiye awaliriza alimu kutulimu alimu kunimba batu omulala kumacha tuina utubade tuita
0: naam
1: nasiba pichipichi ekimanu kachitambula byayo kiribulichi namba kigena kutomera
0: ayimiridde tebimukwatako
1: aruzoredde
0: tebimukwatako simu namawulire nti agasaka tebimukwatako ndi bagenda mutomera afubogaliko
1: nafabu jola bafira nyo mubuvuyo
0: nenda banga it's like we are, those people they lack professionalism ndi abantu bane bisinga balakinga mu coach tuita professionalism omuntu okulekawo omulimu gu kangeze kuba boda baffe abatu tambuza okolo mulimu mulungi ni wankubadde nti amawulire gatera okujja obubi mukola omulimu mulungi ogw'okututambuza mu kyo kirungi naye ate ojja genda okulaba nga ebiseera ebisinga waliwo we muva ku mulamwa ebiseera ebisinga ngenda okulinnya mbasagala kulaba biri ku kkubo ekindesezzaawo emmotoka nziruke nkwate ggwe nina kyeni mu kubugu ntano okola kati kankwe ekyokulabira ku wano ku Pulp of Africa nyinza okuba ngenda kusoma mawulire Nenva ku office sawa mukaga njagala ntuku nkweseda chikasa tumenga ntuse ku radio ogasoma awe bilangu byengendo kusoma obokuweleza program kati atene chita komoko nojo sanga ngate singanga na kamaliriza nganga mazo gasoma ipata ninayo assignment bali nayo mukoro mulagwentekedwa okola ku dwaliro bibidida nola wa taxi ali mukuyombagano wa taxi nola moto kanoso ko yira yatuwedine gundi tofunya assignment ya goyimiri doli mukulaba mbona itugende linda kulinda ko nawe kati olino soko kumanya ti gwentwala tagenda tali mukugenda ku mukoro ndi gwasanyi akedde ku machanga ina bino sina we mifuniramu twagala tu spending obudde bwaffe mwebye bitugasa njaga spending obudde bwaffe mwebye bitugasa nalino omuntu omu wano muzira njovu ne mugamba nti bona agenda okutuna mu jagenda okulabanga ba abasawo bakusasuza consultation lwaki bamukusasuza nti abisera bisinga amanyo okujja mu office amanyo kubera off topic nayagala anyumye mbozi olumbo ingabo lwaluma mama we omanyi nti bya ono igundi yenyinyine ngabo ogira mamangi ya muluma nene buza tata afite buliyo kati ekifo kyo kunyonyola endwadde kache bakola bakuterawo obudde nti ogenda kubera no musawi dakika 3 ero ogenda sasula sente bweziti kyune kimutakiriza ndi gosenga toko isabudde bo bulungi bo bugwayo bagenda kufurumya ngato kudamu kula musawo chechimu so consultation cho chechi yambi bwamu omulama gwa tugamba nti bera mu mitambo jobudde bwo kintu kikulu nnyo try bera kaka santi obudde bwo ubweke nyini obulinako obuvunanyizibwa omanyi nti wanukanga temu kino wanukantu olimu kino wanukanyongereze mu kino nyegwe buli kimu ekijja kiko okispendingira ko obudde olinga alina bilioni ya budde kyabulabe nnyo nze bulinako olukyandula abantu obudde nina butono era buli budde obwo mufuba nnyo kaka santi mbu spendinga nga bwe nandi badde spendinga akasente nina omutwalo nyegwe okuspendinga obudde bwo obutono ng'olinga spending emitwalo alina bilioni y'obudde kino ekintu kiba kyabulabe nnyo nyini ddala obudde tebulidda gwe ataliwo obudde webuli abaffe mu buno bw'olimu okozeemu ki kyonna ky'okozeemu kyojja okwejjusa lwaki tewakikola obutabaako ky'okola oba olina ky'okoze nti osazeewo obutabaako ky'okola kyedi tubeerekereze olwakoye nga tubagambira ddala nti n'enkya mu kyo tujja kubeera wanino nga tugezaako okutemamu empenda naye fubaako olumu oba olina ky'okoze obutabaako ky'okola
1: mbere bulungi
0: mweraba
2: okurugami handa ekibuga Kampala okikomu ndambyaro ahabizinga hamuna erihanga
3: falo fama
2: okurukirize igana musanzu katonyiza mwenda palo FM ekura eri omuntu wa bulijo
4: Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegeera eddiini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ngekuleteddwa
5: aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour.
6: Nga waliwo munne
7: Finance Trust Bank.
8: Tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra.
9: Weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava. Weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 50,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi. Yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank.
10: Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/5 mpaka nga 3/4/12/6 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
11: Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
12: You're in the mix.
13: Mawulire
12: Iliyofayo
14: All day long.
13: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
14: Yo.
13: Kuwino.
6: Munamasaka, Munamasaka, Yusuf Muhammad, Shinobe, Shinobe.
7: This your boy,
6: Umzandiga. Yewenyisa.
7: Yes, aliku palifem. Wenda mkwano gwangali kukula elio mtu wabulijo. Kulisa nyo program, kula sente, chemanyi ofunide mudala. Chemanyi.

0: nfuni demu dala akasinze okunkwata kinyo ne kasanyusa kasanyusa kasesa ngate kanakuwazamu eligwalooze nnyo nti nawa asalawo obutabaako kyokola mulidde nga bakakoonako nawa asalawo obutabaako kyokola ekyo nakyo kyakkola osalawo nti sijja kukola era ekyo nakyo kyokola kyakkola so kitegeeza nti woyina okubawo nobwo oyina okuba ng'okola ne woba tokola nga toyagala kukola ekyo kyennyini kyokola nakyo kyakkola ekyobutakola okitegedde kakati nno kitegeeza nti gw'atakola naawe akola mwenna mukola ne results mufuna za njawulo omu asanyuka akungula mu bukozi bwe yakola omu n'anakuwala oba n'atakungula mu ekyo kye yakola ekyobutakola dakiika ziri ssatu zokka zivudde ku ssaawa ziri kumi n'emu nako leero lwakusatu nakusome ziri ssatu mwezi tulimu gwa June oba gwa mukaaga tuli masekkati ga mwaka oba eddaaza 2026 ku saidi ey'obusiraamu ku kalenda nakusomesa leero ziri 17 mwezi tulimu gwa dhuluhijja omwaka 2047 nga bulijjo nze Muhammad nze Yusuf nze Kinobe kkiriza nkulamuse n'ekiramusa ekisinga okulaba nti munnange kirungi nyate kya mirembe nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muli mutya era mugamba mutya baganda bange bakulu bange bamaama bange bataata bange bakojjange bajjajja mwenna mwenna mikwano gyange ba obiz ne ba ogiz mwenna mwenna bato bange mugamba mutya embeera eryetya gwe byatambulidde obulungi gwe byatambulidde obulungi beera ng'ate nno mukwano gwange weebaza Mukama Katonda gwe byatambulidde obubi era toggwaamu maanyi sigala ng'ate nno mukwano gwange osaba oyo Mukama Katonda yakutonda mpola mpola mu mbeera yonna yonna na bwe kityo bwe kiba nga kiri bwe kityo nzikiriza ate tukolemu bwe tuti
1: amagezi lwombo wano mu program entanda kumakya
0: kanono kagenda eri oyo yenna yenna eyeekubagiza ennyo obadde okimanyi nti okwekubagiza ennyo kubi obadde okimanyi nti okwekubagiza ennyo kubi neweekubagiza buli kaseera emirimu wegibula nojjukira maama wo eyakugendako si eyabuza emirimu nojjukira taata wo eyafa si eyagenda n'emirimu ye yagenda yekka musajja wattu lekera awo okwekubagiza nojjukira abo abafunye abali mu kika sitaani neebaako byekugamba neweekubagiza olw'okuba nti wazaalibwa wekka olw'okuba oli mulenzi wekka olw'okuba oli muwala wekka olw'okuba ye gwe alabirira olw'okuba ssente zibuzeebuzeemukko neweekubagiza toggwaamu maanyi lekera awo okwekubagiza situka saba nga bw'okola omulimu gwonna gwonna obwongo gye bukutwala ng'olaba omulimu nti ogusuubiramu newe ziba 1,500 tandika n'ogwo gwe guli mu maaso gwo gweguzze nga woonoonya emirala ove mu kwekubagiza gwe topowa amaanyi tegakuggwaamu sigala ng'olemerako sigala nga oli mukyala mukozi sigala ng'oli mwami mukozi obuvunaanyizibwa tukimanyi oyina bungi naye siggwe wekka lekeraawo okwekubagiza lekeraawo okwekkiriranya lekeraawo okwesaasira gwe kimanyi ne woba otuuse ku kirungi si yeggwe abaasoose okukituukaku ne woba osangiddwa nga ofunye okugezesebwa kw'ekibi si ggwe asoose okukituukamu wabula noonya wakati nga ndi mukana akaseera ebizibu bino mbiyitamu ntya kikyennyina okukola kikyennyina okwewala neewala emikwano mukana akaseera tegina kigenda kunnyambako nyina kubeera kumpi naani ŋŋende kumpi woyo munnaddiini oba ŋŋende wa kansala wakati nga onoonya emirimu wakati nga omulimu ogwina naye nga tegusanyusa nga weetaaga omulala ekyokwekubagiza kyerabire jukira kya kusaba nga bwononya. Bangi abali obulungi bakozeeko omulimu ogwo gw'okola gw'olaba ng'ogutali mulungi. Naye Katonda yamala n'abajjawo n'abateeka ku siteepu endala. Era Katonda ayina ensonga lwaki asoose kuwa ogwo omulimu ogw'obudaala, ogw'omudaala, ogw'okutunda amanda, yadde ng'olaba tofuna munnyo, ogw'obulimi, ogw'obupakasi, ogw'obwakonda kita. Olaba Katonda ayina ensonga lwaki asoose kuwa ogwo. Aba n'ensonga ze akufuula konakita naye nga alimukutendeka kuvuga mmotoka. Naye ng'ogwo obwakondakita mw'ogenda okuva oyige okuvuga emmotoka. Kubanga ovuga amotoka ago takisi nayo ye yawulidde, si nyangu ya kuvuga. Naye ogenda mu driving school era oba weetaaga onoonye takisi eyo givugemu. Okitegedde? Teweekubagiza, tewekkiriranya, oguliwo gwegwo. Gira ogenda n'ogwo nga w'osaba Mukama Katonda, ng'ate naawe w'otetenkanya, w'owattaanya, olwane ennyo ogwo omulimu gw'olaba nti si mulungi, era nga ddala kituufu si mulungi, ojja kuguvaamu si gwa lubeerera. Wabula ky'olina okukola kunoonya abaagulimu baaguvaamu batya, baakola ki okuguvaamu. Obakoppeko by'osobodde okkoppayo, ebitakoppeka obireke, ebyo byabwe bwali bwongo bwabwe. Waliwo n'omukisa ogwabakwata, naawe otandikira awo otambuze obulamu, era bujja kukya nga naawe okivuddemu, bujja kukya ng'omulimu ofunye omulala. Lekera awo okwekubagiza, lekera awo okwenakuwaza. Ojja looza nti fe bakutunuulira tukusaasira, buli omu ali ku lulwe. Era ndaba nnyo abadda ku makubo n'ateekawo omukono n'atunuza ekisabo ati, n'emizikiti ntera okubalaba n'atunuza ekisabo ati, oli nga si wakuwa ne w'okaaba takuwa. Wabula agaba bugambye alabika mwetaavu n'akuwa. Sintunulayo ey'ekisa nti yekuweesa nedda. Lekera awo okwekubagiza. Ne utuukirira omuntu n'omugamba mpaayo 10 nga tokaaba oba nga tonakuwa, ddajja ddukuwa, waba waddukuwa oba ofunyeemu, genda okole, togwamu maanyi. Ekyo ky'olaba ky'oyitamu eky'okusoomoozebwa, Katonda akimanyi, akulaba, era ajja kikuggyamu akaseera we kanaaba katuuse. Naye tajja kukikuggyamu nga teweerwanyeeko. Naawe weerwaneko, yiiya, beerako omuyonjo. Abo abakwetaaga okukukozesa mu wooteeri bakusange ng'oli muyonjo. Naye oli mukyafu, ogubaasidde, enjala ziddugala, enviiri sinsanirire, toyambadde bulungi, engatto biniigiina byaguba. Naye onoonya mulimu gwa wooteeri, ani agenda okugukuwa? Ani agenda okukukozesa? Tewali. Baagala bayonjo mu wooteeri. Okitegedde kyali wange? Afunyemu nze nkomezzaawo, atafunyemu alhamdulillah.
1: Inno yentanda ery'omwoyo gwo. Wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu program Entanda kumakya.
2: Bazze basindika bannabwe gyonna gye balabye basaanidde. Wallahi be baasindika baba bali awo ng'ate ono ayise nawe yeeyongeddeyo ng'ono ye eyamuddira mbigira amuweereza ate okuyita yewe yatuweereza ng'ali eyo, ali eyo. Tumwebaze nnyo nnyini nsi naddala kigambo bulamu. Lowooza nnyo ku lunaku lw'oliva mu nsi okkakkanye puresha y'abaana. Lowooza nnyo olunaku lw'oliva mu nsi okkakkanye obusungu bw'olina ku munno. Lowooza nnyo ku lunaku lw'oliva mu nsi okkakkanye omululu gwa ssente. Tewetaaga nnyingi era newe olitukozesa nnyingi. Baaziyina olwaleero bazirabako bulabi nga tezikyakola n'amakulu oredi nga weeziri, nga n'emyaka n'embeera mwe bali tegyetaagisa ssente. Gye bali eka, bamwami amaama mbabazi balika. Kituuka ekiseera nga tolina lukiiko lw'osaana kutuulako. wechitiba jabberi bidandisali kituke kisera nga tuina kula babulabi kulinda lunaku oliva munsi yali sabala muzi owechitiba kanyeihamba ntuka konga nokutambula musajja tutachasobola ali mukatebe gomanyokera kumachanga tuina jogenda kulaga nga owechitiba yakutonda kutadde kawo butesi kasera ka kasembayo kujje munsi kujye munsi bali banna mateka bagundi vokutuka nolwalero oyo mwami saba yali bisabara muzikanye yihamba ebisinge obwe bimukubye basomako banna mateka bibye bitabobye wali kituka nechisera sigami mwami kanye yihamba sinza kuingilira muntu yenna kituka nechisera nga newa yatekucha tekuchali nge yali ko mulamuzi waya zava nga byagira tubicha gatta yali chairman obane yali imam ne yali imam asobola ne yali seka nga byayogera tebigatta nga ali awo abantu bamuvaako bateeka obutesi si mawulire gegacha solo muko bamawulire nga lwali damu okulabikako mawulire kigambo kye kisoke kinene ababukedde batero kikuba afudde kasera keta gukuluza kuno ketegekera osalenge swala zo tano mu jama zibiriranga bwosobolo nnyonnyola bakuli waggulu bakuliko gendo osale zibiriranga bwosobolo nnyonnyola baliwo abakuli waggulu bakuliko gende ko mudalasa nakulwa sande lunakulwa mukaga ngaluno kwata mukyala wonga nyuse nchate tujja kola tugende ko mudalasa abana bajja kusoma wetuli bate tuliwo bajja kufumbirwa wetuli bate tuliwo tumwebaze nnyo mbya tukoledde ya tutonda na dala akakisa kobula mukacha tuwadde loza kabuli yo ndoze kabuli yange tekwetaza mwendo gwa sente gonna tekwetaza ania kulembere gwanga tekwetaza kizimbe kyonna ekwetaza obukiriza mu yakutonda obusenge je pyuwo butali mukachicha yenna alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin abafayo ne bafefeta byonna ebyetaagisa mukukiririza mu yabatonda walam yalbisu imanahum bidhulmin ne bakuuma nnyo obukkiriza bwabwe ne butetabula mu buli azamanyi bonna ulaika lahumul amnu abaabaabo be balina emirembe naddala akaseera nga bavudde mu nsi wahum muhtadun era be bali ku mulamwa bebali kubulungamu bana abaana nga bozze naye wallahi Allah akujja mu nsi ne mutwala simanyi gemusula simanyi kwasula yandibanga agenda kusula ku bisinga bulungi okusinga byabadde asulamu bantu tubalowoozeeko oluvannyuma ku bye tusobodde kubo byatusobozesezza babifune ebigaanye tebituteeka ku pressure akwadde omusa gw'obulamu swala zo zibeere ttaano tumanyize okusala ku sunna fenne swala tuzisala nga nawe tukkiriza nti tosobola kwewa makisi ku swala gy'osadde makango magaribi oginamu ekinaana ng'okiggyeewa wakati mu butazeekakasa zirimu ebituli bingi byetumanyi ne betutakolaki shaitaani ku swala laagi tutakkuluzeeko ya rabbi omala kugiyingira nti Allahu akbar bagalowoozo gavaawa neetandika kakica yenna olugendo lwonna olunaku lwo lwonna lulama nalu ne lukomezaawo musa naye alimba tuyinza kukera kuvuma munno gambe neweebuuza nti lwaki obwedda nga sinayingira swala byonna nandimaze bimaliriza lumu mbirowoozeeko byonna bigwe nnyingire byonna bikomawo bakazi bamanyiro ngoddo otya essaawa ttaano ez'ekirawa mbova mwamooti mugaana ntya naye n'agaana oiraaka yakumeka tujja tutambula ne shaitaani wallahi tekukkiriza kutebenkerera mu swala tahiyatu obuli awo n'otulo bukoowu bwonna bw'otula bwoti bwonna ne buutikira n'okaayana n'amaaso Gendo kutebe ngironga. Luda. Kukaka nanga. Neiba avali yao ngoja. Kati msajia tujebu abaye kumi abaye unga shaitani hata yi seminari jinnati. Wanazi. Kati uvuli yao unga chijano unga nchikolechi. Mveyo nchikoneko. Femita tumaze. Wanji. Fembi. Ona yeva sena ange neiba. Fena tuba. Febe tumazi. Naka kanchive mkone chidia chita wo. Nojilo kumwenyamu. Ase muli muswala. Nechiwa wamuka nechidayo. Tuma tulimu za nyogo. Sige tutolila salamu. Ulia yaze unaba kama. Aka singo kunsiwa. Botola salamu. Shaitan nga nkotadi. Gwamulaba konga salamu wewede na angaya. Wanji wamulaba konga mazo kutola salamu ngajirate olutola salamu nga shaitani ganti akati nkutadde bwebanga yensala jetu salaba singo bunji gata kera kendala mmeka zikube kube biraka biri byotegedde nyine binuma kiriza ntalla wafe tuwe tuwe tulwanyise shaitani tetujisobola tosola kusumagirira manju seka kusumagirira yuko ngolie yo bosini kanye bosini kapo smagira simomanyi yo eyo yo tubira soba tuba kumulamwa nebyakulese program zonna zimala kugwa tutereze ensala ya fe ensenge kaye bigambo nga tusala topa kuka togoba imam soma mpura mpura bwana kutama kutama bimara bwana kutamurukuka kutamurukuka imbadde sinna male kutamurukuka bwajjo muto wansi gujjeewo mbadde ntandika butate wali buzibu togoba imam kuba banjo goba imam kututa wanyo kukakaranga ka spirit katuyisemu subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana oh no ingire swara ne dwegula we swara speedi ojimanyi ba akbar subhanaka allahumma bihamdika tabaraka asma ta'ala jadduka wala ilaha ghayruka a'udhu billahi minash shaitani wa bismillahir rahmanir rahim nenzikiza nti allah ine kisanze byo tobinsalira tomanyira bichi byogere ebyo obigamba oyimiride maso kandi mujabo bakwita kujoboja kusabuli neswana negwa netuleta obuladi sira mutaji nabudi nabunira kanombuze nti eno okuduka kuno kunango ogera kufundikirira mu kubunira faman kana yaruju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salih buli enaka kasanti sawa yonassa omukagwa gusembayo faly'amal 'amalan buli kalimu akakole akakole wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada wakati mukumo bukiriza abwe muyamutonda tatabula mwe kitonde kyonna darasa ya febo kiriza mubomba nyininsi kigambo la ilaha illallah mpaji esoka mpaji z'obusiraamu zonna twalambika ensonga nga 15 eziraga obukulu bwene mpaji ne tujja kumanya g'ekigambo kino erinnya erisooka kiyitibwa kalimatu shahada erinnya eryokubiri kiyitibwa kalimatu luliya aya gye twaleta ya 40 mu suratu tauba twatuka ku aya eno ng'ejjuddemu ebyokuyiga bingi erinnya mu aya eno liri wansi aya gy'ekoma ne tujja nga tutambula tusooke tufune ebitonotono bitunasobola mu aya eno ng'ebyokuyiga ayitandika gati illa tansuruhu Allah gamba baswahaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam anti mumutase mbaka wa Allah bwemba mwagadde bwemba temwagadde mumuleke mutambule naye mumukwatire ko mbuli kye yetaaga ombaka wa Allah obambireke mbuli ate mwagala fakade nasarahullah Allah za muberera waza tambula naye tamulekerirangako mumuve ko te mwekaka byemusanye byemulabanga agwano kwatirwako mumukwatire ko kulwa bulungi bwamwe so si kumuyamba buyambi twabigazia nituva kumbaka sallallahu alaihi wasallama nitujane kumbera za feza bulijjo mwetavu yenna gweto yamba mwetavu chikole ngagwe faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru yayimirira naye Allah tiyamulekere na mukisera nga batali basilamu abasinza masanamu bamutwara kanti ndigwe mujja Makka darase wedde twatunulirezimu ku nsonga ezamu kyaye abata abasinza masanamu wekitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ezamu kyaye abasinza masanamu batuko butamwagala kucharo kyabwe batuko kugwa okula abange mirembe jabwe kumusanyawo afaveu ensonga zetu arabe yasoka jetwatu nno mulundi ogwagwa kwali kuba nnyonyola kuva kusinza masanamu kuba nnyonyola bukiriza mu bwomu bwa nnyini nsi nebigana mbongo bwabwe ngabala bokusinza masanamu nebyobuwangwa byabwe bawangadde nabyo bonga bo babisangawo ne bakitabwe yembera kwawangaliranga ne bajjajjabwe ngabala bono omuvubuko omuto n'emyaka gya 40 bwawalampa okusinza kwaffe okukadde okwabakitaffe okwabajjajjaffe abayerabidde ne bamuggulako olutalo okwagala okumumiza omusu ensonga y'okubiri mu lwaki bamuteekako empalana bamusaka empalana kasiggu ensonga y'okubiri abaali bakemeddwawo okulaba ng'omusajja omutuufu ddala ddala nga mubaka byayogera mazima mu bwongo bwabwe kyaganamu ekyokukkiriza nti lyagwanidde kyagwanamu ekyokukkiriza nti yagwanidde naddala atalaba ku kitaawe ku baana b'abagagga be tulina ku kyalo nga lwaki oyo ne bwaba beyogera bye bituufu nga lwaki oyo kyagaana okutula mitima gyabwe nti yagwanidde okumubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam era aya nnyingi nga Allah atulaga obutali obutali bumativu bw'abataali basiraamu bw'abasinza masanamu ono okubeera omubaka Allah gwatumye sallallahu alaihi wasallam nekibavirako mugulako olutalo sina kindi attibwe ensetereere aleke tutabula nga lwaki ye mbonna mu suratu Zukhrufi aya ya 37 tandika na ya 36 Allah agamba okutulaga abasajja batali bamativu nabbi ono kubeera nabbi ombaka ono kubeera ombaka sallallahu alaihi wasallama Allah agamba waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim bebuza nti naye nga kijja kitya Qur'an obutakka kubamu kubasajja betumanyi mbyala ebikulu byetulina ebinene ebigundivu bayinawo ebyalo biri bibiri mwe baalaba nga mwe mwali musanidde okuva omuki omubaka Allah gwasobola okutuma ebyalo ebyo kimu kyali Makka ekiraba gamba Twaifa mulimu abaana b'abagagga mulimu abavubuka abayivu mulimu abavubuka envumulo nga n'omukubo gwe bali bapropozinga yali Walidi ibn al-Mughira be bali abavubuka abagezi nga balaba ddala Allah mu bwenka nga babalaba nti tewali bwenkanyi ono okubeera mubaka alimba nga jja atya agaggawazza bali eyo abasunsulamu ne Uganda tulinayo ebyalo nga bibeerako banene wangi tulinayo ebyalo nga bibeerako banene muyenga kyalo mpale enywera mugwa tokolaki tosengayo waliwo ebyalo wano e Uganda nga biina enzimba yaabyo nga atasobole kuzimba bwotyo poloti gitunde ebiri wano e Uganda muyenga Allah nsaasire nyina omusiraamu mukwano gwange ali munyonyo niya ngambye muyenga wakati mbagaga nga tuinono abasilamu abanna maddala teriyo muzikiti guzito wabe muyenga otherwise bwebandi badde benkanya ndoza mikwano jaffe ne magaga batusula muyenga twandi badde no muzikiti nga gwaffe nga bagagabe nga guzito wa makage tusulamu daranga bogutuka mu namaka jova ngo sala na otevenke detgain muzikiti ngate kuina nja urunawa nawaka muna iteri muzikiti abasilamu tebali jebali baina gwe banyumiriza amakage gali ku eka namba wa emuyenga yazimba ko side side yemu nateka we kibira muri munenchima nabuzize nyanyumiriza nti lwaki taddayo mukyalo kuba urede zoje ezili kati mbugano makaga haji nga yegage aina bakyala abenja ulo beyazimbira maka agenja ulo gano gage tachazunga na bisanja nyini kisanja yajja temumulinda gochi manyi nti gundi yavudde yoguro lerani saka na abantu chatavuge mu rukanti ibali ali mutundwe chatako za cha simenya genze jindi aja taina motoka avugaje akasinzo kunkwatako ye eke nambo kulie nchima tetu inawo ketusobola kechulako nekatulako muzikiti waqalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim banji mbasinza masanamu tebali mamativu nono kubera mubaka nga yetaga kugulako lutalo arabika alimba ne baba bayogera bitufu kwabwe tutunambitabo bya federal bitufu na yero acho oyo songa ne muguza ku lutalo bayogera goma zima naye yasomerawo echama zimanga bononye byo kusoma byo ekitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam takola ki taina baruwa yonna aye dakka yasa tumo musanvu ngano bamaze okole ko kwe mulugunya kwabwe ngabana baluwe ebyalo okutudda abagagga abanna maddala nga kulika amasomero aganna maddala kulika abaana babwe abayiva abanna maddala abaana abategeeva abanna maddala nga lwaki eyo si yevudde mbako mbaka jave no. Kati Allah nababuza mu aya asatu mu musanvu nti ahumu yakosimuna rahmata rabbik aba abatali mambativu nawe kubera mbaka kuvaddi nga bebagabanya owekitiibwa omutonzi waffe byeyesigalizo okugabanya kuvaddi nga bebalina omubuulira ani alina okuba omubaka ani atalina kuba Allah abanukula abuuza babuuze nti ahumu yakosimuna rahmata rabbik aboogera batya abatali mamativu ddala bebalina obuvunaanyizibwa kukubuulira Allah kiki alina okugabiraani Allah nagenda mumaaso natugamba nti nahnu kasamna bainahum maishatahum buli kikwata ku bulamu bwa muntu byonna twabitemaatema buli muntu buli kiki ekimanyiddwa warafana badahum fauka badin twateekateeka n'abaani abagenda okubeera waggulu w'abaani yateekateeka banaabeera waggulu n'abanaabeera wansi bonna yabateekateeka liyattakhidha baduhum badan sukhuriya buli muntu Allah naamuwa wanawangaliranga nga waddembe okweraga mu kiseera buli muntu ng'ajja kwetaaga munne yasiima bana bawaggulu waabo be bana bawaggulu naye nga buli muntu ajja kwetaaga owa waggulu olinga tajja kubeerangayo nga teetaago n'owa wansi nga n'owa wansi

0: akomyewo namanyi gamirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira cholaba chowangula rock boom amanyi gaba wanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kanuka kakasibwa ba national
1: Webali kubango tumbu dena kuzomwezi gana kubela 13 nena kuzomwezi 14 tugenda bela waliku Uganda Joint Herbal Research Clinic Kureb Sabala Dr. Katumba Professor Katumba Husenja Jawa Habo agenda kuba kutujanja bandwa dezenja ulo agenda tuwa kaskani kubwerere yes. Zekaita kubwerere kubango mitwalo mukaga joka nga kukuliko skani
2: mjiba mitono
1: mjiba mitono bagenda kukebera endwa dezenja ulo nga niba kusane skani bamaliba kujanja be eneddagala eryo obutonde habo abera n'olusisero byabulamu emirundi ebiri mu mwaka luno le rusose mu mwaka guno kati omwami obatofuisa bulungi otambula wenyera muko entambula yote sanyusa kwegamba you know embere yo jimanyi bulungi nyo totambula bulungi ng'omwami oyine songa lwaki totambula bulungi atenga lyo tambula bulungi agena soka kukebera amanyi obuzibu buvawa buva ku prostate buva ku infections bwana ategerola agena kujanja bendwa ezo nga kujanyabisa endagala eryobutonde kakati singa obo oyine ekifuku maaso osanyala kikamunguluza kimanyi okukuba waliwo abasigaza pressure omupiira gwa PSG nga guwedde ffe twalwala ebyaffe ebyali bituufu waliwo abalwala bitabakwata kaba Man U balwala bitabakwata kaba Chelsea Liverpool ka pressure kali nnya genda bakakuyambeko kake omuntu yenna aba ne pressure naye bwe yeyongera n'erinnya oba ne kanyo awe wabeera obuzibu kati akugamba atya ofune bugumu wansi w'ebigere n'omubiri gwonna olumizi wansi wakameme oyina ekifuku maaso olina ulcers omukyala tulinayo ka package kaffe kategekedde yitayo nawe kafune nawe omwami oyina ka package ko naku z'omwezi 13 na 14 guno omwezi wali ku Reb Sabala ku Joint Herbal Research Clinic kati wewe kakase okubeerayo ko n'omutwalo ogumu nga 13 banga 14 ogende n'emitwalo etaano ku noti 752 372 711 noti 752 372 711 oba noti 752 372 711 tugende ko mu ntambula y'ebiduka tulabe gwatanda bakuva waka ogenda yitawa owe wale jamu owe kibuga Kampala
0: gwevuga biki naawe
3: Ago ku nguudo traffic updates tegere ebyentambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala ez'enjawulo mu programu etuli omukeeze
1: kale tugenze mukulaba ku aba bali ku nguudo ez'enjawulo ka second
2: dose ezingira ekibuga Kampala okulaba ebyentambula ebikedde okuba nga bifaanana kama kyagonda ku lwaliro awo nno enteekateeka yo erina okuba nga yaweegindiriza ennyo yadde naku lwa public holiday ebidduka biyinza okubeera ebitono okutambula
1: tetuluwulidde nti it's a public holiday
2: munanga olinga musirikale
1: embeera
2: yonna oyina okusitukiramu omukulu
4: mukama wange sebo
2: bwakedde butyeyo sebo
4: mbukedde bulungi mukama wange ka second
2: nga tetulina tabu yonna
4: mwebali kuweereza ggwanga awamu ne bakama bange bonna abali ku studio za Paro of Africa
2: amina nawe okutuweereza
4: nkale bakama bange
2: owosinzidde olwaliro ebyentambula biri bitya
4: mbeeyanzizza nnyo mwenna abalungi abeekubidde ku mukutu guno mwebali twagalira mwebali tuwuliriza mwenna abali ku kikumu kyambu katonyeze mwenda Paro of Africa ekula y'omuntu wa bulijjo mwebali kubeera nga kwemwekuumira naffe nno bwetu twobuweereza bwaffe obugazi mu mbeera yonna twatuuse dda ku nguudo ez'enjawulo era nga siri ku luguudo lulala ndi ku luguudo lw'entebe okuviira ddala ku nkulunga ewazana motoka zitambulira ddala bulungi nnyo ku bakabaka zitambula bulungi nnyo wane namasuba ziri eddakika 3 kumpiriza ogumiikirizaamu gwe munnanga ayingira meyitubeera nga oyongerayo bentunulako wali kumukisidde mukwano gwange olunaku nga be mulumanyi awo watambulira ddala bulungi nnyo okujjako bentuseeko enamasuu wano mu Jackson yenajja nankumbi walaga nti kakuttekuttemu akatonotono olwo nno osobola okukozesa oluguudo olukkirira ku muziki gwe wa diniya nga bulijjo nojjaawo mu ndeeba ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka n'ogenda ku paaka ya usaafi nengo hirulo ogendere kutambulira ddala bulungi nnyo mukwano gwange abadde amaze okuyitawo n'otukawa nokutyebusabala sero kazi okujjako okujjukiza nti oluguudo olwo oluyitaawo bali mu kuluddaabiriza gotojja kusobola tuyitamu naye bw'obeera ofikadde ku main enkulungo y'ekibuye ebadde simbi nnyo etambulira ddala bulungi paka wanseeri ekatwe mu bitaala eddaki sisatu ku nja naawe z'ogenda okuisaamu kale okutwaliza awamu oluguudo lwa Ntebe Road amakya ga leero olunaku nga beeruli lwa public holiday entambula y'ebidduka teriimu nnyo kalippagano naye nga ku lwakikumu FM ebbula ly'omuntu wa bulijjo nze munnabutambala lule Abdul Sharif ndi wano ku luguudo lw'Entebe.
2: Buterevu tuyanze nnyo tuyanze gwe omukulu le Abdul Sharif ku luguudo lw'Entebe.
1: Katunonye ku mulongo watuwagira timu emu omulongo waswa mwana yangu bakavolo paka na katangamba nga kitufu
2: wali ebyentambula
1: tangamba nga kitufu omukulu w'ekikache
2: ekyenga
1: byenyunga mwami yiga Hussein wasuzotya omwana oyo nsaba omungambire ana akulire ekikache ekyenga byenyunga watumanye nga byensamba ye nsamba omwana ngamba gabunga Gabunga we mamba jajange
2: kikeke alabika ayinzo kwisanga nakuzino kimusula ku mutima olw'ensonga
1: abe mamba mwe namba buza ko mwe bali kuzala omwana anze mwazala omwana anze kocha wange Kiberu thank you for that treat enaga de nkwebaze mu buli wa saso bodde kufuna yampa treat oyo no wa mani yo omukuba bina emitima emirungi aba mani yo yomu kuba ine mitima emirungi mwine mitima mibinyo
2: abaki
1: enyama gyotalya lwaki toyagala lwaki obwo
2: obuliyagala
1: tenga tojirya
2: tetuina betwajagala
1: PSGC yo lwaki wali ofofirako ngenda balangira paka
2: tanda mwagala tubagaliza fetwayagaliza bali
1: mubagaliza chichi tola bantu nabamuka mutima mobi.

Olunaku olwaleero lw'abajulizi ba Uganda era ng'olunaku luno lukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omukaaga buli mwaka. Ku mulundi guno nno olw'ekirwadde ekyabalusseewo mu ggwanga ekya Ebola, abantu tebagenda kuŋŋaana kusaba wabula abantu ba lubatu be bagenda okukkirizibwa okusaba ku kigo ky'e Namugongo eri Abakatuliki wamu ne Nakiyanja eri Abakulisitaayo. Okusinziira ku ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'aba sikopi mu ggwanga, Bishop Dr. Joseph Anthony Zwa, avudde n'asaba abakkiriza bonna okugondera ebiragiro ebyateereddwawo gavumenti ya Uganda okusobola okwetangira okukwatibwa ekirwadde kino eky'Ebola. Ate ebyo nga bikyali awo, yo Ministry of Nanziwa ku byobulamu etaddewo ekiragiro okukugira omuntu yenna eyasisinkanako omulwadde wa Ebola okufuluma eggwanga Uganda okutuusa ng'ekiseera ekyamuweebwa okweyawula ku banne kiweddeyo. Bino nno ebijjidde nga Ministry y'ebyobulamu ekakasizza abalwadde abalala mukaaga abazuuliddwamu ekirwadde eky'Ebola mu ggwanga, nga kati omuwendo gw'abantu abazuuliddwamu ekirwadde kino guweze okutuukira ddala ku bantu 15. Ate bannayuganda basabiddwa okwewala obubaka obusasamaza eggwanga naddala ku kirwadde eky'Ebola, era bino we bijjidde ng'obubaka bungi obubungasebwa ku mitimbagano era nga buno bugezaako okusiiga ekifaananyi nti ekirwadde ky'amaanyi nnyo era n'eggwanga ligenda ku muggalo, kw'otadde n'okuggala amasomero abaana baleme kusoma. Ye Speaker wa Paalamenti y'eggwanga awandiikidde President w'eggwanga alipoota ng'era mbika ebikuwata ku baminisita 82 be yasindikira Paalamenti okusunsulwamu okufuuka baminisita abanaakola mu kabineeti ye mu kisanja ky'omwaka 2023. Okusinziira ku amyuka omukubiriza wa Paalamenti Thomas Tayebwa ategeezezza nga ku bantu 82 President be yabasindikira mbasobodde okusunsulako abantu 8 mu buntu, ate omu bamusunsulidde ku nkola eya Zoom, ate omuntu omulala omu ye teyasobodde kulabikako. Gabadde mbufunze bano ku 10:07 9:09 ekuleri omuntu wa bulijjo badde nasoma nathiroga kusomera mu butuufu galindire nange ku 3:00. Wagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

La abadan ne wana babi kuwadde lato jabbe ya galira mu ngoli babi ya galira mu abagaga bameka bosanga mu Kampala ngoli ayine mili e billioni za sente ninga teye yagala ngati yeye yagala sente zali na tezimwe yagazi.

0: ngatiganaba kubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nituga sunsula nituga kutusaka ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM.
1: النشرة الإخبارية
2: غانو جيما وليري كوبال FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasem jenna balunja wa chwe kumedia kuchukumu mwasamva. Katunyeze mwenda pal FM ekule diyo mwantu wabli jo. Kadika mwuriri kafago jange sawi inuongo kakusome na nze na nsomba nethira. Olunaku lwa lero olunaku lwa lwa kujukira bajulizi mba Uganda iranga olunaku lukuziwa ngabuli naku zo mwezi sato mwezi ugo mkaga buli mwaka. Kumulondi gunu no orechid wa decha baruse wa mugwangai chebola abantu tebagenda kungana kusaba uwabula abantu. Mbalu batu bebagendo kukirizibuwa kusaba kuchigo chena mgongo eri abakatulichi uwamuni nachi anja eri abakristayo okusinzira ku ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'abasikoopi mu ggwanga Bishop Dr. Joseph Anthony Ziwa avuddeyo n'asaba abakkiriza bonna okugondera ebiragiro ebyateereddwawo gavumenti ya Uganda okusobola okwetangira okukwatibwa ekirwadde kino eky'Ebola.
4: Tukubiriza amasaza diocesis ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera omwepiskopu w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu mu nsonga eno eguddewo.
3: Bwetuukidde kati nga zo enteekateeka ezabadde zikoleddwa okujaguza olunaku luno nga bulijjo bwe kibeera ekintu ekyakyuseemu oluvannyuma lw'okwoleka okw'ekirwadde eky'Ebola. Kati okusinziira ku amyuka chancellor wa University ya Uganda Christian University Mukono era nga yavunaanyizibwa ku by'ensimbi David Mogawe ategeezezza nga bwe babadde bakunganyiza ensimbi eziwerera ddala obuwumbi busatu okuyambako ku nteekateeka ez'ebijaguzo by'abajulizi. David Mogawe ategeezezza nga ensimbi obuwumbi busatu bwabadde bugenda kulongoosa ekifo kya Namugongo era nga kati bagenda kuddaabiriza ekkaddiyizo ly'e Namugongo. Mogawe ayongedde n'ategeeza nga enteekateeka y'okusinza bwe yafulumiziddwa edda era nga yaweereddwa mu masinzizo ag'enjawulo okusobola okusinza nga basinziira mu bifo eby'enjawulo.
5: Era twagala okwebaza bannaffe ababadde bakola ku litagi oba ebyokugobererwa nga tusinza. Twegamba okusinza okwo tebandibadde tugoberera e Namugongo era kwe tugenda okugoberera nga tuweereza ku televizoni. Ensengeka y'okusinza twagiweereza dda mu makanisa gonna, twagiweereza dda mu dayosisi zonna era tusaba nti bwe mutuba tuli eyo bareverandi ababuulizi bagitunuleko bagiteeketeeke bagikozese okusobola okutegeka okusinza ku banaaba basobodde okutegeka. Tuwa tutegese kwaya ya bantu lukaga kategese abayimbi bafu kuva ku Uganda Christian University na ye olw'ebiragiro bya government abantu bonna ababadde bava mu regional colleges bote bagenda kucya.
3: Kati okusinziira ku ssentebe w'akakiiko akateeseteesi ak'emikolo egy'okujaguza olunaku lw'abajulizi Dr. John Kitayimbwa ategeezezza nga bwe bagenda okugoberera ebiragiro ebyateereddwawo minisitule y'ebyobulamu wakati nga basinza era ng'abantu balina okwewa amabanga kw'otadde n'okunaaba mu ngalo kw'ossa n'obutakwatagana wakati mu kuziyiza okusaasaanya kw'ekirwadde eky'Ebola. Kinajjukirwa nti bulijjo abantu bakungaana okukuza olunaku lw'abajulizi nga bano nno bava mu mawanga ag'enjawulo wamu omuli eggwanga lya Congo, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi wamu n'ensi yonna wabula nga ku mulundi guno ekino nno tekigenda kusoboka. Abantu neera basabiddwa okugoberera emikolo gino ku ntimbe za telefayina ez'enjawulo wamu n'emikutu gy'ebyempuliziganya egy'enjawulo okuli radio, social media wamu n'ebirala. Ebyo nno nga bikyali awo yo ministry y'ebyobulamu evuddeyo ku nsonga z'ebyobulimi Ministry of Nines bakunsonga z'ebyobulamu evuddeyo n'ekiragiro ekikugira omuntu yenna yasinkana ko omulwadde wa Ebola okufuluma eggwanga Uganda okutuusanga ekiseera ekyamuwebwa okweyawula ku banne kiweddeko bino nno we bijjidde nga Ministry y'ebyobulamu ekakasizza abalwadde abalala mukaaga abaazuuliddwamu ekirwadde eky'Ebola mu ggwanga Uganda nga kati nno omuwendo gw'abantu abaazuuliddwamu ekirwadde kino ogulinnye nga kati abantu bali 15. Ministry gamanti mukiseera kino abalwadde 12 be baweereddwa ebitanda abalwadde babiri baasiibuddwa omuye yakafa ate abawera ddala 6-8 abaakwataganako n'abo abalina obulwadde buno nga mukiseera kino mbagenda mu maaso n'okubagoberera nkato akulira ebyobulamu mu ministry y'ebyobulamu Dr. Charles Alalo ategeezezza nga olukalala lw'abantu abaakoonaganako n'abalwadde lwamaze dda okuweebwa ebitongole eby'enjawulo okwongera okulondoola abantu bano ono era agamba nti abantu abaasooka okujjanjabwa ku bulwadde buno nabo batwagenda maaso n'obbalondoola kati okusinziira ku Dr. Daniel Kyabayinze ono nno nga yakulira obujjanjabi obw'olukale mu ministry y'ebyobulamu ategeezezza ng'embeera bwe bagikutta obulungi era ng'abantu tebalina kutya kintu kyonna.
6: Risiki bajiteka mu bitongole byonna ebikiriza abantu okufuluma eggwanga tebasobola kufuluma naye ate ffe bali mu isolation tubalondoola eky'omukisa omulungi ennaku 21 ezisooka zaaweddeyo era abantu ababadde mu kalantini batandise okuvaayo abaasooka okujjanjaba omulwadde yasooka n'owookubiri kituwa essuubi lingi era agambye nti abantu bwe bajja mangu mu bujjanjabi tubawonya ekyokusatu abantu bonna bonna be tusobodde okuteeka wamu ne bafuna obubonero bwe batandikira okusiiga Ebola tuba tubalina sigeze obulwadde bwe batutambudde mu community tusaba tusaka abantu amawulire bwe batusika amawulire amatuufu siga kusasamaza nti amasomero bagaggaddewo kimanya lockdown ebyawolokoso babiveeko babulire bantu kwekuuma
3: nga tuyongeddeyo n'agookya ge tulina amakyago olunaku olwaleero bo bannayuganda basabiddwa okwewala obubaka obusasamaza eggwanga naddala ku kirwadde kino eky'Ebola bino we bijjidde ng'obubaka bungi obubongesebwa ku mitimbagano era nga buno bugezezzaako okusiiga ekifaananyi nti ekirwadde ky'amaanyi nnyo era nga n'eggwanga ligenda ku muggalo kw'otadde n'okuggala amasomero abaana nno baleme kusoma kati okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu mu ggwanga Dr. Chrysostom Muyingo agumizza bannayuganda ng'amasomero bwe gatagenda kuggalwa era ng'abayizi bagenda kusoma okutuusa olusoma lwa ttaamu eno bwe lunaggwako Dr. Jesse Muyingo agamba nti gavumenti talina nteekateeka eggala masomero era nga bano aboogera bino beenoonyeza byabwe Dr. Muyingo wano wasinzidde n'asaba abazadde basitukiremu bazzeeyo abaana ku masomero basome ono wabula asabye abantu okwongera okugoberera ebiragiro ebyateekebwawo ministry okwetangira wamu n'okuziyiza ekirwadde eky'Ebola
7: kati ndabayo ebintu ebimu ebiteekeddwa ku mitimbagano era nga olinganga olyagala okulemesa abaana okugenda ku ssomero olwedda nabazadde tebanateekamu maanyi ate olina gyoneka kwaita social media bananga abazadde mubagambe batwale abaana ku masomero bonna tebasomeyo ate babeereyo okutuuka pulogulaamu lweneego mugoberere amateeka gotuzisa guidelines twawadde okunaaba mu ngalo wabeerawo obutakwatagana nsusu ebyona byona twabagambye mulabe nga abaana baffe balamu okulwa amasomero abazadde tumekeshwa nti abaana baffe bagenda ku masomero ate nga balamu
3: ate ye sipiika wa paalamenti y'eggwanga awandiikidde president Yoweri Kaguta Museveni ettibuhabura alipoota nga enambika ebikwata ku baminisita 82 be yasindikidde paalamenti okusunsula okufuuka baminisita abanaakola mu kabineeti y'ekisanja eky'omwaka 2023 okusinziira ku amyuka omukubiriza wa paalamenti Thomas Teyebwa ategeezezzanga ku bantu 82 pulezidenti be yabasindikira basobodde okusunsula abantu 82 mu buntu ate omu baamusunsulidde ku nkola eyazooma ate omu ye teyalabiseeko
8: tuba ntinana muba vili kwanso sedemu tinana netuba kiliza tuanganga warifit kubaba itamu netuba isamu then omu tuasanze mubu zivu na yenga sibi ya kogera amanya wano nsonga zafe tugenda kutia kamchuwa ndiko chafe tugenda kuwa mkrembeze wekwanga ngeteka kujogera then omurara ya tufabie tumwema akade agenda kuja asinkanena
3: Tsayimu wa tegezeza nganti wabachuzude ntu wali wabantu wabamu wabalino obutuzo obusukka kubwa Uganda yuka eranga mana wakiriza kusara uo obutuze wamawanga malala babusazemu uruno basigazo wa Uganda yuka
8: Kawadema abantu abasatu ngabana obutuze bw'amawanga abiri kubanga obutuze kiri different ku citizenship nga bana Uganda atenga ba America then nga tulinamu n'omurara omu ngalina ari w'amawanga asatu so byonna twali tulindemu naye twabadde basanyufu kulaba nti abantu bano bagenze mu maaso ne basazamu citizenship yabwe y'amawanga galamara ne basigaze ya Uganda ekyo kyalaze nti bana abantu baagalanye eggwanga lyabwe ate Even about the Razi, Jonavia Baba Dengabakura Mumawanga gave way. Baba Deva become your own Jagan, Gabayam Bakusasura, Misurawano, Gabayam Bakusura, Zavana, Gabayam Bandi Projects, Zavana Uganda.
3: Yo police mu division yechina ilika abantu basatu begombye mu obwala ku bigambi bwanti bebamu abadde bategomye abantu b'omu kitundu echa Chibra division abavubuka bane babadde begatira mu kabinja kabwe edanga bane ngabine bikwekweto byakoledwa mu bitundu okuli Mbalwa na Mugongo Chibra municipality ebisangibwa mu district ye wakiso banono nchigambi bwanti babadde banyakula obusawo obwa bachala okuyingirira mayumba g'abantu kosa nokulumba nokukuba abantu pevers binono bikakasidwa ayogerera police mu Kampala ne Mirano afande Rachel Kawada
9: Polisi ya Chira Division ekoza ekikwe kweto mweyo lidda abantu abagambi bw'okubanti abano bali mu kibinja ekimanyikiddwa nga bonna bafu nga bano bakwatiddwa mu kikwe kweto ekyakoleddwa mu kitundu ekya agenda mu Mbalwa na Mugongo mu Chira Municipality mu district ye Wakiso nga abantu basatu be bakwatiddwa mu kikwe kweto kino abagambi bw'okubanti be bali mu kibinja ekya bonna bafu nga okunoonyereza kulaga nti ekibinja kino ekya bonna bafu kirumbagana abantu mu bitundu ebya agenda Mbalwa nekituusa ku bantu obulumbaganyi obw'enjawulo okuli obubbi okuli okunyakula amasimu okuli okuba abantu nga bakozesa peva n'okukozesa ebiteberezebwa okubanga biragalalagala era nga bano mu kubakwata atuyina byetukutte oba byetufunye ebiteberezebwa okubanga njaga n'ebiragalalagala ebirala nga bano tubaguddeko omusango ogw'okubeera n'ebintu ebiteberezebwa okubanga biragalalagala era nga wetwogerera bakuumibwa mu kaduukulu kaffe nga ffe tuli beteefuteefu okulabanga tumalawo obumenyi bw'amateeka mu Kampala n'emirirwano era nga tweyongera okubiriza abantu okukolaganira awamu ne poliisi nga bagiwa amawulire ag'enjawulo agasobola okutuyambako mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu Kampala
10: Bino bye byemizannyo mu Gocha ag'essaawa eno
3: Ebyemizannyo betuina Mugocha agonna ku olwaleero zoyi nteekateeka zonna ziwedde z'empaka z'amasaza ga Buganda zigenda okugulwawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno empiira gino nno gya kugulwawo n'omupiira wakati wa bannantamegga ob'omwaka oguwedde abaabuweekula nga bano nno battunka ne ttiimu y'ekyaddondo ku kisaawe kya Mubende Teachers College mu kiseera kino eggwanga lyalumbiddwa ekirwadde eky'ebola era ng'emipiira gino gigenda kuzannyibwa nga bagoberera ebiragiro okuva minisitule y'ebyobulamu okusinziira ku ssentebe w'olukiiko olutesitesi olw'empaka z'amasaza Hajj Sulaiman Ssejjengo ategeezezza nga bwe bamaze okwetegekera kikobulungi okugoberera ebiragiro bino
11: tugenda kubanga tongera ku bulungi bungi bw'ebikozesebwa abantu basobole okubanga tebenyiga wamu okugabana ebikozesebwa tetugenda kuwata mu ngalo ku lunaku olwo nga we kitera okulabika nga tulambula ennyiriri abazanyi ne bakwatibwa mu ngalo ekyo tekigenda kubeerawo tugenda kubeera nga tufuna ebikwata ku buli muntu yennajja mu mpaka zino okujja okulaba omupiira guno.
3: Sejengo ayongedde n'ategeeza nga bwe baweereza dda amatiimu gonna amawulire agakwata ku kirwadde eky'Ebola era wakati mu kukiziyiza bano nno balina ebiragiro eby'enjawulo bye bawadde abazannyi bye balina okugoberera.
11: Mu nkambi amatiimu gonna gye gali tuba baweereddwa standard operating procedures basobole okubeera nga bayamba okuziyiza abazannyi okubeera nga bafuna obulwadde buno. Tetwagala kusanga mbeera ttiimu yonna yonna yasaabaanye endala eyite obuyisi nga tevuganyiziddwa.
3: Kinajjukirwa nti empaka zino nno zaddamu mu mwaka gwa 2004 era Gomba yekyasinze okuwangula ekikopo kino nga nno yakakiwangula emirundi egiwera ddala 5.
10: Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga.
3: Bwetuva akebwe lw'eggwanga eggwanga lya Iran ne America bazzeemu okugwangana mu malaka oluvannyuma lw'okwekasukira emizinga n'ebbomu mu kiro ekikeese zonna ku olwaleero. Eggwanga lya Iran lirumbye enkambi za America mu ggwanga lya Kuwait ne Bahrain nga lyesasuza olwa America okkuba emmeeri yaabwe ey'amafuta ebadde eyita mu kagolomolo aka Strait of Hormuz. America oluvannyuma esitudde ennyonyi n'ezikuba esitudde ennyonyi n'ezikuba enfo za Iran ku kizinga Kashem mu mbeera ey'okuwulira eggwanga. Bino nno bijjidde ng'enteeseganya za Iran ne America zikyayindira ddala era nga enteeseganya za Iran ne America zikyayimiriddemu nga Iran ekyakalambidde ku nsonga eziwerako omuli n'eza nuclear. Bagato bagabadde amawulire gaffe agookya mu bujjuvu ag'essaawa eno wano ku 107.9 FM ekuleera omuntu wa bulijjo. Nkwebaza omulungi abadde nange okuva ene gye natandikidde empaka wano enfundikiridde amawulire gaffe agookya ag'essaawa eno. Mbadde nasoma Nathiro gakusomera era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
10: Ago, gigabuddha mawulire. Agocha. Kupal FM. Keep to the station.
12: 107.9. Pal FM.
10: Ebiranga eby'enjawulo. Kupal FM.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkwebaza omulungi akyali ku 107.9 Pal FM ekuleera omuntu wa bulijjo. Kadde ka birango byaffe eby'essaawa eno ng'obbe kusomera nze Nansomba Nathira. Ntandisa n'ekirango nno kino nga kyakwebaza era nga kigamba nti abaami bano wammanga okuli Hajjtwa Hatwib Musa Kamoga, Master Borhan Senyonga, Sebyonga Abdul Majid, Hasama Kasozi ne banyinaabwe okuli Halima Namwebe, Fatuma Nabyonga abeekyengera ne Mama Fatuma Namagoma. Beebaza abantu mwenna abazze okusaalira wamu n'okuziika Muzeyi Ssemujo abadde omwazinyi w'omuzikiti gwa Takuwa Kinoni Town Council Lwengo District era nga ye taata w'Abaganda baffe Mande ne Kavuma abasika Baganda baffe Mande ne Kavuma. Bano nno babeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Sheikh Jamada Badru Muwonge ne famire yo tusaba Allah abaagale olw'okwagala Muzeyi Ssemujju. Tusaba Allah akkiriza akadde ke twawaddeyo na byonna buli omu be yakoze mu bulamu bw'omuddu we Mwalimu Ssemujju era tusaba kitiibwa Allah abasasulemu musera. Tongera okumusabira wa kitiibwa Allah amwanguyize olugendo lwe yakutte era amuwere jjana. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Muzeyi Ssemujju tusaba kitiibwa Allah amuteeke mu bifo by'abalongoofu. Ate kino kitugamba nti olukiiko olutesitesi olw'omukolo ogw'okujjukira obuweereza bw'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo bye yakola okukulaakulanya obusiraamu mu Uganda luyita abaddu n'abazaana ba Allah mwenna okujja ku mukolo ogulibaawo ku Sande ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 ku muzikiti Lutikko e Kibuli okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya. Oyster Magic Premium ya sabuni wabungo mpya ajudia virunge benja ulo kuwa mbidi kono na yongira kubia unsami ya mtala wongu la Oyster Magic Premium wabunga kuduke edikuri okumpi oba supermarket uile cha magira wichukume mewezo ganyanjo nyongu na kuluona mwanda faba sibi yangu dali supply mbeba za bantu mweno kuongira kubagira ilava kubitiza okuongira okunywa mataga we baga mama chamaru unji nyote mulimazi bagamba gw'oyagala bongo oyagala muzigo oyagala kusuubula matajangu obasange ku ofiisi zaabwe enkulu enateeta okumpi n'ebitaala oba ku branches zaabwe ez'enjawulo okuli Kibuye Namasuba Masanafu Kasenge Kabowa Nsanji Kibombiro Kauku Katwe Ndeje wamo ne Kiraka okumanya ebisinga okusibya mu data supply kuba kuna tumusanvu noti 2 8 8 8 6 6 oba noti 7 8 9 3 5 6 4. Ufuka mna mauli na tako na Radio Pala FM. Mkwa nukujukiza omuli mkuna nukwa mauli na gwenye miradala. Ngoguli na mwabu kugu mkugasaka, ugasa ngeja, ugasa usula kusani mpereze yago. Obuta kusa mtu yena atengo jee chinisi chensonga. Juki nanti kumulembe gunuguli digito gulio mkumpi ya fuka mna mauli. Adanga manji nino chino chiba vili deko uzibuwa wa manji. Omuli okusibuwa, okukubwa, okuwewa, engasi. Kusana okuburuwa mkugumbia bakola. Kati mkwa nufuka mna mauli na tako. Ngotende kebu kugumu kuno unyeleza, okusaka maulide, okasoma, okuweleza kumpewo kwa sano kubwa bulango. Janguwe mwandise katika reception ya Radio Pala FM kubaku noti msavu noti emu, ana mutano, chinana mubiri, kumi na muenda. Oba noti biri noti noti, chenda mubiri, mkaga msavu, kumi na emu. Ebi ya mfuna bigota nyobe bizu kuzimbia kakayumba, janguwe funile ebi tabo okuli ebi sumuruza ebi glawo, ebi ya mfuna ebi fo na ebi sero umuanu kulibwa eduwa, obonero wen komenero, niduwe kumingoli mbizibu, bia wandi kira shambu Kenya. Kunusuwe mkumibidizo ka, wano kulisabisha na Radio Pala FM, ogenda ba obifuna. Atenga tuwe tekira ukujaguza, unakura kujukida madagabu, ananu humbabu Kyabasinga, njugiro kujukiza nti, nejitabo che. Okumanya bennebe mkwata ku obusambye bwasasana mu ggwanga Uganda na bichibye yakola okulaba ngo obusambye emirirawo kiwe ekiri wano ku Radio Pala FM ku mitwalo ebiri kitundu joka junk reception ojabba ochefunira ekitabo nno kino bakiyita Mbogo yali ngabo bwebityo webadde ebirango byaffe ebyakadde kano mbadde na nsomba nathira okubikusomera program okubida ku kumacha ne inside story baby jamaa sauti cha sakana mkaradio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ebyo biba debirango byo Kupal FM.
13: Bumchakala I drink it roko boom.
14: Belege mzai kamadi ngosika skaba zukuru batwala wa.
15: Ande kasina budde mwana ngenda Kenya.
14: Atikola yochi
15: batwala kusoma te wano wachali wesomero. Aba shume sabasi bambu film bwabana babalaga bulaji film
14: okakasa
15: nje ngajira mwebyo leka kwene ngenda
14: anaye wana winasa na esomeya esomesa ku mutindo gwensi yona Ryan Klaski Islamic Nursery and Primary School
15: kale kamba twale yo
16: Ryan Klaski Islamic Nursery Day and Boarding Primary School yesomero muzade musani dokutwala omwana wa anti balina abasomesa batendeke abali ku mutindo gwensi yona gatiri ku musingi gwa busiramu basomesa ebyeddini nebyensi okugateke ebyemikono nga nebitone bya na babitumbula basangi bonasa na kabulengwa ngovude ku Chebando Road bafune ku simo 0783 83 2 0782 83 83 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School enasa na kabulengwa.
17: Uganda Halali Bureau chekitongole kyakakasibwa eri kino obumanyirivu okukuyambako gwo omuntu wa bulijjo okulondola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo nebikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa ku katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Del Gardens okulira na Kenya Bakery kusa Apollo Kagwa Road we tandikira okumanya ebisinga obo kubireko ku note 758-52-NOTE-MM oba note nya emunya 233-56-M Uganda Halal Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubya hulo kwebyo ebitatukana na mutindo labbaika
18: allah hijja yemu kumpaje nzito norwecho yetage kitongole ekitegere nkwata yabalamazi mukubatambuza no bubudabuda Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abana la mago mwaka guno ti program za umrah za gwadda Mujia ku ofisi za Fay e Kampala tusangwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja
19: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumanya ibisinga walk
18: 0703 Nana Mwenda, Chinana, Abidi Musatu,
20: Zulafa Holdings Uganda Limited. Aba kuyamba kukuwa njize nyumba za bapangisa, akasente kone baka kuwa mubwangu. Nebovoli na nyumba za bapangisa anga za kulemelera, bazi kusoloreza, nebaku waka sente ko awatali kumarabude.
21: Basangiba machindia ku Golden Plaza, okuliza na paka Last Restaurant.
20: Bakubire, kunoti musamvu noti emu, nyabiri noti, musamvu tano satu, uwa, noti musamvu noti emu, satu noti mukaga, emu biri mwenda.

lunaku lwa kujukira bajulizi ba Uganda iranga lunarukozibwa buli nnaku z'omwezi satu omwezi ogwomukaaga buli mwaka ku mulundi guno no Rich Road ekyabaluse mu ggwanga ekyebula abantu nno tebagenda kuŋŋaana kusaba wabula abantu balubatu be bagenda okukkirizibwa okusaba nko kyego kye Namugongo eri abakatoliki womu ne Nakiyanja eri abakulisitaayo okusinziira ku ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Rwabasikoopi mu ggwanga Bishop Dr. Joseph Anthony Zwa avuddeyo n'asaba abakkiriza bonna okugondera ebiragiro ebyateereddwawo gavumenti ya Uganda okusobola okwetangira okukwatibwa ekirwadde ekyebola. Ate byonno nga bikyali awo yo Ministry of Nainzibwa ku nsonga z'ebyobulamu etaddewo ebiragiro okugira omuntu yenna yasisinkanako omulwadde wa Ebola okufuluma eggwanga Uganda okutuusa ng'ekiseera ekyamwebwa okweyawula ku bantu nga kiweddeko. Bino nno ebijjidde nga Ministry y'ebyobulamu ekakasizza abalwadde abalala mukaaga abazuuliddwa n'ekirwadde eky'Ebola mu ggwanga nga kati omuwendo gw'abantu gulinnyidde ddala nga kati bali 15. Boba n'Uganda basabiddwa okwewala obubaka obusasamaza eggwanga naddala ku kirwadde kino eky'Ebola. Bino we bijjidde ng'obubaka bungi bulongesebwa ku mitimbagano era nga buno bugezezzaako okusiga ekifaananyi nti ekirwadde ky'amaanyi nnyo mu ggwanga era ng'amasomero mangi sinakindi gonna gaakuggalwa abaana badde ewaka. Kati okusinza ku Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebyagulu mu ggwanga Dr. John Chrysostom Muyingo agumizza bannayuganda ng'amasomero bwe gatagenda kuggalwa era abayizi bagenda kusoma okutuuka olusoma lwa ttaamu eno we lunaggwako. Dr. Jess Muyingo agamba nti gavumenti terina nteekateeka ya kuggala masomero era aboogera ebyo beenoonyeza byabwe. Iyo polisi mu divisioni y'ekira erika abantu basatu beegombyemu obwala ku bigambibwa nti be bamu abadde batigomya abantu mu kitundu ekyo. Abavubuka bano nno babadde beegatira mu kabinja kaabwe akayitibwa Bonna Bafu nga n'ebikwekweto bino bikoleddwa mu kitundu okuli Mbalwani Namugongo mu Kirwa Municipality mu District y'e Wakiso. Kati nno bano kigambibwa nti babadde banyakula obusawo okuva ku bakyala okuyingira mu mayumba g'abantu kussa n'okkuba abantu peva. Gabadde mbufunze wano ku 17 9.9 FM ekuleeta omuntu wa bulijjo. Madde nasuba nethero okukusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nadira. Tukumye munange. Sawa ya mchitundu cha fecho kubile cha mwana mwagwa fe. Ochi agendera na maso nesonga yokubira nti kugenda kwala nira ku balu.
1: Olutalo mwami mba nino dusubula. Nino dusubula.
0: Oba olumanyi oba tolumanyi.
1: Nino dusunze kasita nyinyonyola. Sigala kumanya. Nanga bitufu. Kona, ay, the truth be told, no was sensing. Ulotoro wa lai ngomisajia uba mwala na. Bana inga ba mulibu bi. Tosa ako, olondu subula.
0: Kankuwa chifana nchi omisajia. Zibirira. Omisajia ono kuwafumbira omisajia mukambwe. Musajja musiramu. Muganda musoga. Onago bionabi bye. Muganda obulumu oba musoga. Zibirira, kuwa musajia. Omisajia ono. Musiramu nyonyonyonyo. Omusajja ono azimbye kumpi ne banneibabe. Naye tabaagala kubanga bamusinzeeko. Buli kye bateekawo kyateekawo. Omulaba omusajja oyo naye nga nawe okimanyi nti bano bwe basooka okukikola naye n'agamba ngenda kikola. Omusajja oyo gw'owasizza awaka nkuleeta lwo tatuula waka. Tatuula waka ate gye yalaze ne bamukubirayo. Nakomawo n'akuzibirira. Nakomawo n'akugamba. Sikulaba ng'oyogera ne naava. Ensajja kye ne kiryoka kinjira ne kinkuba kyokka nze ŋŋenzeyo obugenzi kumugambako bugambi naye ng'entalo yazikoze ki? Najja n'akugamba sikulaba ng'oyogera naye naye nakugambye kaki? Musoga oba Muganda musiraamu nyonyonyonyonyo. Omukolosi. Genda maaso Nadira. Mbulira omusajja oyo akugambye tokolagana ne naava.
1: Nkaja ne bwaba afa. Msajja ekikeecho enfaanana eyo cause kati oyo wakasungira tasaana kutegeera bino ne omunyonyola nti munnange obusambu bulagira omuwulirano tugwetaaga tasaana binnyonnyola tasobola kubinnyonnyola kati
0: oyo musiraamu
1: ebyebiki
0: tekugambye nti musiraamu era nga njagala oleeta
1: omuliranobusambu nebabitegeera era tebabitegeera oja musanga musiraamu nyenyenyenyo naye omusiraamu nyenyenyenyo obaako wookuma otegeera n'ogamba Allah yagaba. Aida waba mwadde motoka nze tanagimpa. Alhamdulillah. Let me be there. Aida waba msobozesezo kuzimba ekikomera nakiteekawo. Naye ekikomera okirabi. Toziina za kikomera. Ogenda nakugwa mu mabanga bakukubbe. Bakukubbe.
0: Omusajja mwadde bamukubbe.
1: Bakukubbe. Bakukubbe nyinza n'okubayambako.
0: Ah, tusse. Ona. 0759910000 mukwano njagala kubuuza gwe ekibuuzo wamma ndi nammwe abawuliriza ba Pale FM nga njagala kubuuza ogenda kulwanirako bawo omusajja oyo gwe nkubye ekifaananyi musajja mukambwe nnyo naawe kenyini nnyini oli housewife tokola ye breadwinner buli kimu kyonna
1: olimayo omusajja akomawo n'ewaka omusajja ekikulu ekyo kyonnyinyonnyodde omutima ne gukola tu
0: aha kati oyo wanji
2: waalaikum
0: salaamu warahmatullahi wabarakatu
2: webala
0: okubeerako dia
2: alhamdulillah ono aisha kamugenda kasajja
0: ei bannange nga tusanisa okuwuliza bana kasajja bagamba ki
2: alhamdulillah tuli fine
0: bwe bulungi
2: kakati ajati kisinzira entalo zaabwe zikwata kuki waliwo ezettaka waliwo ezimu kati ngaezettaka omukyala toziyingiramu kisinzira akoze ki naye ng'ate ebiseera ebisinga neiba tuba tumwetaaga
0: kati soko mmenyerayo katono nyo yadde akadde olina katono ntalo ki kuba kati tusomesa abakyala mmenyayo ku ntalo nga ssatu kale bwempa ssatu zokka
2: zoyinza ddala kati nganza ali eno omukyala neiba naleta ebomba nafuira bwafuira nafuira nemmere yombutufu ekyo kyo kinakuwaza
0: kati bwabanga mwami yalusu yalulimu olusuubula
1: olwoddo nange nduyingira
2: kati waliwo n'ekirala okuliisa emmere y'obiki ebyo nemugambako n'alala mukambutufu omukyala kikunakuwaza kati we mbagambidde kisinzira akoze eki kati nga nzaisha atamanyi kuwalana bannaye mba mpulira nga eki okugyako nga kinkwatidde ddala ku mutima
1: aisha tamanyi kuwalana tomuyingize mu kiraasi
0: era
2: nze nsigala mbalaba bulabi bwenti nengaakalerabo naye nga mutufu era wabaawo ebinnakuwaza kaakati ajati byebyage kati abasukkulumu bonna mbalinze nga 27 nsha alongo
1: nga 26

0: sobola kukubuuza naye nga sitaddeewo mbeera yakubeera nti oli mukwano gwange
1: ekyotukikiriza
0: wabanga neiba wange kati omuyitako otya nga tomubuuziza
1: tosobola
0: bwaba musiraamu mutolere salaamu
1: mukwana tasobola obutakubuuza neiba nga nze kuwalana ai mukwano nze nga nyumirwa nnyo obuzannyo bwobutabuuza n'okubuuza saaka Aya, zabora muda kumuza mkuu na nengu itako. Chisobola zinga kwa website. Zisobola. Na yao mwa mitai zakeleta chana ngamba. Nti tobuza shikatide ira. Mukazi mubinio. Mugamu mla bira ukwebi kamkaya. Babi.
0: Nti
1: zewa. Shikatoi na chowali yankozi.
0: Yeye kugatoi na chowali yanta ina chowali yankozi.
1: Nyeza na muda kudamu. Ninga woman. Muti magwanga. Nenga mba shukati salamu alaikum. Mwali bulu nje munanga. Mwaso za muti habana bali batia. Mutambula nungena. Situ dena shukati kumunyumiza bie wange. Siri njena ye. Newe mba ninyena ye taksi. Kuhisnese. Mugudeko. Sijia kuwa mutaksi kubanga shukati ajirinye. Uchiulide. Sigenda kumuwala nazi. Sijia kuli mba.
0: Atenza simanyiyo na hadithi ragira mutugwa wala nati tomubuza. Simani yo aye gamba tumutu wabuwa mwala natukulachi. Gani Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abamu kula ngububi ati ya kira ngakumachana ababuza.
1: Hey, juki na mchalo rea mutega ngububi. Na mutega ngububi. Elalu atabu sanga ya gende uwe na abuza tabani. Gundi jari inti muna nguli. Olibulu unji ya msanga mwade na manyati.
0: Inti gundi
1: ya yote ya teze yu mali.
0: Teata dewa mali. Emali sijisanze.
1: Emali sijisanze. Uchitegazo mtu na inechi zimu.
0: Ulijua njana katochi kange mulisa mnisamanyi mali wete. Emali
1: wete
0: Uwe bale nyo. Kakati nze. Echwe kula bida kuchicho. Ne bida la vinji nyo. Silmanyi yu hadithi yu na. Oba aya. Nge kugana kubuzo mundi.
1: Na ye waliwa hadithi ngana. Amini kali yes teri yu. Ne ngana kubuza teri yu. Ne ba chizira. Chibi nyini china kwa musangu mbasi kubuziza.
0: Nga ni toi china kwa musangu. Ne ete yabasi. Oba kwe gamba.
1: Shaka tegwe bale nyo bale dada.
0: Mubato buziza.
1: Tumayenda kuna
0: yetuwa kwa mubuza.
1: Good.
0: Mwanga Allah takulachi.
1: Kasoke mbatu seke chila mchilo. Abe njuyo mgenzi Haji Dirisa Mbago, Kawangala, Kai Tandovu, Bugom, Kagoma Jinja. Beba zabo na ababa zikirako naba imirira nabo ngabaviridwa ko tata wawe muzeyi Dirisa Mbago Kabangala basaba Allah abasime n'omugenzi Allah amusasire era amusonyiwe mu ngeri yamu bayita abantu bonna bahaji ne bahajati abataka beka goma n'emikwano gya famire eyo okubaawo mu kusoma edduwa ya tata wawe ku balaza ng'ennaku z'omwezi munana omwezi ogw'omukaaga ekaita ndovu wali mugombola yebuyengo Jinja District okutandika essaawa 3 ezokumacha insha Allah aboluganda abakona b'emikwano mwina mutegezeddwa birangiddwa benji omugenzi nga bakulembeddwamu Tenywa Ismail Kabangala Bakari Mbago Kabangala Mubaraka Mbago Musa Mbago Hakimu Mbago n'abalala bonna aboluganda abakona b'emikwano mutegezeddwa So ngate aba city uniforms bagamba nti smart dressing, smart brains. Omwana nga ayambadde bulungi n'anyuma n'obwongo bonna abeera confident nti era atambula amanyi nti I'm smart kitegeeza n'obwongo bubeera smart. Bagambye batya aba city uniforms bazze kunazaako nnaku y'abatunzi. Ababyambalo ha bagambye nti nno beekwate be basinga ate nga bakolera mu budde batunga uniforms ez'amasomero kosa n'ez'ebitongole bagamba nti batunga amasweta shirts t-shirts sportswears casual wears overalls overcoats graduation gowns batunga ne medical ekigambo kiriko nange sikimanyi nenga kimanyi nti amataawo gaba sawo bagatunga era nga basite uniforms bakuletedde akapya ensawo oyesomero yonna yonna gyoyagala bagenda kujikuwa nga terikyo n'erinnya nga ya uniformu tyo mwana yambala uniformu ki nti bambala bukubo mulimu stripes ensawo yandibadde ya kalachi ensawo yosinga yandibadde myufu ensawo ejja myufu nga ina uniformu nga ina nechi ne baina baji mbochi ulide bakuwa uniformu yo bagamba nti aba city uniforms bakuletedde akapya ensawo eyesomero efaanana ne uniform yesomero oba kitegedde kakati nga kuliko ne baji no basangibwa wakiso mu town ugenda munage gwali ku lugudo lwa Hoima Road batabeerayo basangibwa wakiso town opposite park empya ekizimbe bakiyita Galuleba Commercial Plaza

okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1079 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: Mbaba utu testamenti moji wa mkutuwa yaku site, ya msumari tanka, ya mitanyimba singing, amatala, chain links, ate nga mfali subasaze nye bei. Aba subuzi, na mbaba masomero, mkisa kugwa weguli, mgende mfune mfali sejo kubei laisi, ate na mbaba subuzi kulika maguwa manji nyo. Echiru nji baku kilizo kugula unabu account yoteke kwa sende mpola mpola, paka nonotu kiliza echiloto cho. Kankwe simu ya SH Family Hardware ya Wakiso, osubole kubakubira kwa manyebi singao. Elizilo msambu tano nya, asatu munya, asatu munya, atano munya, oba, zero msambu zero zero, asatu munya, atano munya. SH Family Hardware ya Wakiso. Mkasira kano, kasawe mkadu wange, abalamuseko biithinila, tugende masu. Naam Sheikh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين شهادة تنجي قائلها من عذاب الله الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تمتند إذا الله سبحانه وتعالى تمبزا Saba Allah subhanahu wa ta'ala Soksa sani mirembeli nabi sallallahu alayhi wa sallam Tuzako okulamusa kubo naba uliza Bafaba pal FM Naba watu alo uvuna inziwa Nebasi indika ibuzo biyawa Saba Allah subhanahu wa ta'ala Bilinga atu igiliza Ata atu gasene biyawa atu igiliza Atuongiro kumanya no kutegele okay. Na
0: Tuweba zanyo bananga Bantu bafeba tukubila kwa kusimu na mtu gamba nti ya kano ni nonti ye mkongere mu kano tekake nze bulonji kubanga si tetuli bamanyi tifetu semba yoku mwanywa wabula na mtu tuwejo Allah chabatu sube seza chetubawa nolwejo fetu simo kuwabula kwa mwe unabuza mti waji tere waji buli akendeze mpale aitiba mutabuligi
1: Nah,
0: mutabuli. Fachi.
1: Nah, mchechi, chigambecho, bachi koje sanyo, kubantu, abakorachi, abateme mpale, kuwanga, abatandika okuteme mpale mu Uganda wano. Baba itaba jamaia tu, tabligh dawa, salafia, organization, ya teke wawo, okubanti bakora dawa na yeku mbira ya basarafu ochegede kati obate kawe chibinje chibine echo chibanga chisinzira organization ye sinzira na kasero kakati buli yenena yavange bamuitanga mushi
0: mutabuligi
1: olwechichi olwechi organization ndiye itiwa jamaa ya tabligh dawa Salafia. Kati nsubile cha chokubiri, cha nsubila munti amu bagenira mu kuvuma na kutiobola. Ndiyo mutabulike wanga kati chafu kachivumo. Ani hazo kuwasewo ha mutabulike tota wana.
0: Anti chansi nzira kumpisa jebe isamu, kufuma, mburi muntu kumutiobola.
1: Nani kati olaba shekhe?
0: Kweza ka.
1: Echiso kila dala.
0: Kweza kuchi nja kujachimbu ya kweza ka yini
1: yefula. Echiso kila dala. Tetusoka kunenya nnyo kubanga obusembo Uganda buzze mu mitendera abasoko kwata organization yeyo bali basajja nga tebasoma wasegedde nga tebasoma nera amanya tusobola okugogera naye tugalekeasegedde nga ononye empapula zaabwe ononye empapula zaabwe nga
0: Taziriwo.
1: Bajitahada. Ne baba ne imani okusinga okumanya.
0: Yes.
1: Kati byonna bye bakola bakuvuma bakola ki? Babikola lwa butamanya. Ne singa bali bamanya imani haji salafi. Manhaji yaba tukulembera abalongofu. Tebandi kutewe batyo dawa. Tukola kati fa basome manhaji ate tujja tubatereza tuganti a echo cha echo tekyali kitufu. Wabochegedde ndoze tekyali kiki?
0: Chitufu.
1: Techari chitufu. Paka Allah yaleta mwa basajja abayivu nga Abdul Karim Sentamu. Nero utunuri ensomesa ye. Njahanja uru kubalana.
2: Walimu ide konga avuma.
0: Nzanze ndagenda rakoni mfuka mila honga mobozi.
2: Sheikh Abdul Hakim Sechimpi.
0: Oh,
2: ne yari muivu.
0: Kali matanyo.
2: Walimu ide konga avuma.
0: Yari msajja muntu.
2: Na, kati, echo chechukula ganti abasoma ba ingira wingi ziruva nyuma nga abatasoma bibakozeki.
0: Bibaso semu.
2: Ah, chova ngoli. Oyarabanga muzeyi wenga asala kirevwa muita mukyala.
0: Mhm.
2: Kati sechi ngambo sechi tofu. Awashe gedeno. Waraba akoye santi we hajati. Kigambo sechi chi.
0: Sechi tofu.
2: Kubanga fe wetuba tusomeri watusomesa usulubu dawa.
0: Mhm.
2: Awashe gedde amakubo getukura mu dawa. Echo kubiri wa ahwalul mad'uwin wa anmatu shakhsiyatihim. Abantu betukura ku dawa embera zaabwe. Ne personalities zaabwe.
0: Hmm.
2: Dawa jeni nokora kumukungu. Ne njogera jenjogera naye. Si jenjogera no muntu atali muche.
0: Yes.
2: Tuwanga Nabi sallallahu alaihi wasallam oyalinga awandika nga amabaluwa.
0: Hmm.
2: Awandikira bakabaka. Malinga mubawe kitibwa ne nga tetibalinga basilamu.
0: Hmm.
2: Mi Muhammad ibn Abdullah salamun ala man ittaba al huda. Bi Muhammad ibn Abdullah
0: alabayo
2: alabayo yawandika ngabwati bi Muhammad ibn Abdullah ila Hiraqli azim ar-Rum salamun ala man ittaba al-huda aslim taslam aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn fa in abaita fa inna alayka ithma al-arisiyin qul ya ahla al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa yidbaru wa nabbi yawandikira kabaka gobaita Hiraql yali musajja nga yakulira Roma. Roma si haba katuliki.
0: Yali yabanga kifugensi.
2: Kati, ene baru evude wa Muhammad mutawani wa Abu Dara.
0: Tata deko Rasulullah.
2: Uriya, tata deko Rasulullah. Evude wa Muhammad mutawani wa
0: Abu Dara.
2: Nabi yali musajja mutawadha. Jiddan. Evude wa Muhammad.
0: Mutawadha jiddan.
2: Yali musajja mweto wazinyo. Evude wa Muhammad mutabani wa Abudala.
0: Abudala,
2: Nga ajisi indikira kabaka gubaita Hiraql.
0: Senkagari
2: we Roma. Singe bitiwa ya president, biyaduwa ya nga sindikira Hiraql.
0: Is excellent.
2: His eminence we Roma. Nacho ya andichitadeku. Salamu na ala mani taba al-hude. Mine bejibere kwa ya gubele dogurungam. Aslim tasilam. Silamu ka one. Aslim. Yotika Allahu ajraka marratayn silamu kakatonda ina kuwe mpira za mirundi ebiri kubanga omuntu nga mukristayo wa silamu kafune mpira za mirundi
0: ebiri
2: ama nabi nabihi ama nabi Muhammad afune mpira zo kukiriza nabi we Musa oba Isa nafuna mpira zo kukiriza Muhammad yaba kiriza ba nabi babiri omurundi gumu
0: okay
2: kati silamu kakatonda ina kuwe mpira za mirundi
0: ebiri
2: fa in abaita wobo ganye fa inna alayka ithmal arisiyin emisango jabo bonna bokulembera giri kugwe kumanga gwe mukama wawo bonasiramu kana obagenda siramu na wandika aya kuli ya ahla alkitab taala wange mwebananyi nishitabo mujje tukirize ekigambo ekitugatte kya la ilaha illallah
0: ona kwanga
2: ashakete
0: ende juddemu
2: mpisa
0: gwa mpisa kuwabitiwa
2: kati oli wayimirira saba sajja kafiri gwe otasiramu ka Oyogoyo gira na ye, aina abantu banja wa muri idabu.
0: Yes.
2: Oshagende, choku vili, aina chitiwa. Choku satunze kairo mkopi. Sinza gamba omurangira. Omanjiro wachincho gede wendi. Nti wetuba mkosorobu dawa. Katimubusida mtu ineo na chibingi. Oshagende,
0: Prince
2: na chibingi. Muganda waka waka. Kati wabaka wetu wa gara kabaka sila mkecha ngunyo. Mubutike muganda
0: wa. Ya wajajawe.
2: Oste gidi. Aha. Mubutike jajawe. Yuhu hanatula na yuku meza. Baki na kugira wa tegira gani. Oste gidi ndo. Oba prinsi na chibinge wana waandike baru wanga. Aju waandike la kabaka. Kabaka jajiri Steve Ngaburunji ajisome. Nida mu opinion ya mugambe. Singa ABC disigenda soba. Nengu wade mutabani wange sema kwa kilo. Nge wa sajia wakuru wa kuranga. Ndize siso wade kuunsalamura. Nemba wade mutabani wange babiri. Nge wola banira kabaka wa uwe misiri gubali wa itamu kawukis na biwe mungu la kudu dawati ya sora kusida mungu na ya mungu ane ya ubaka buntu useko ne kuweleze vila wabino na mweleza wa wala wabili ne soromeka ndozo chila kwa ndozo katibwa shuwe chiberanti nze newe na yogira kaira ndozo ya iteribu likika newe na wandi kebarua egena kuma muofi egena kuma waliba gina jiyo zamu kati mamageza agawa guru mukola dawa tuno onyapano abali mukalibaye abamusembere demoko gotu gamba le mukole ko dawa yobusira nera ni wamwandi kirabage na bisoma kati ebibyo nabyo na sheikh ndi ezo usulubu dawa zitusomesa buchi
0: usomesa
2: kubanga omuntu akola dawa abanga omuntu atunda commodity mukatale abantu ino bagazisa kyotunda no baragalo akiba ino kigura kati bwe busilamu abantu ino bagazisa obusilamu no baragalo akiba ino kuba abasilamu abantu ino bagazisa salafia no baragalo akiba ino gobera nabbi sunna za nabbi burungi kyo buli mukuze kirevu no oza natandikira ku migaso jachi migaso ja busawo nti omuntu akuze kirevu amaso ge tega kola kitegana fuwa kubanga buli wasale kirevu nafu ye misu wajiri kuki omubiri gwe gubera wamu tegwesika kubanga kirevu kigukumira wamu katugenda omusomera hadisi
0: muri kumwa mu bugu
2: aha omuchara kirevu kimunyumira wakikwata mu boya mumbera ye byobufumbo Kadewe na wewe mugamba no muteka kone hadith khalas
0: from known to unknown
2: kati ezo usulubu da'wa bazitusomesa ochegede kati so abantu abasinga bakonde minga abatabuliki nebera bilanti abatandika omuze govuma bali sibayivu nati bagenze bagwao wakati abavubuka abasomye manhaj salafi olabanti ensomesa yabwe si ensomesa yaki
0: Yabali abaso
2: obanga tibano yosomesa babitegera bamaine manhaji salafi ndi bonjogera kino chinzi ja ku manhaji abo second kati obuzi bu bakadde wa febaina nti bacha alemedde mu kifananyi kye mabega abatabuliki tomuwa mukazi baleta kilo bili za sukari naye ukikakasa kuguno omulembe sawa zino waliwo mutabuliki agenda okuwasa natwala kilo bili kati wachi abantu
0: bakyatyo
2: babira n'enkyakya tebakuta bigere nze kiki n'ekigere kyake kuliko enkyakya kati nkuma nti ekyakya nga nabbi yasomesa obuyonjo nga nze asoma hadithi za nabbi ntwala ntya kilo satu ku buko
0: kati mabo bayagala kukiyisiza mu isiza
2: kati
0: ebintu ndi nze ndi mutabuliki
2: kati kati tugambe nti abaso ko chiko kutwa okubira mu kifananyi kya tabligh nti abamu bakikwata bubi paka ba sheikh ebajja ba sheikh Abdul Karim ba sheikh Abdul Hakim ba sheikh Abu Najiba abasomedde ddala obusiraamu bwennyini olaba nti bakyusa ebintu biki paka sawa zino okugenda ku generation gye tuliko kati so bantu baleme
0: kitwa omuli omuli obulimu era bwebutasoboka kugwa
2: ekyokubiri Haji musenze we nkusanga nga oyinensobi nenjigamba kutugamba nti omwana anvumi ochegede
0: approach
2: mpozi approach ne baina nye kigambo nti abavuma abantu tebaina mpisa kyate bakitambuza nyo tebaina mpisa ne tuwanga de okusinzira nga tuwansalinga ebibuzo nani nkuvumiye ko sheikh ochegede kati orusi wansanga sude mukudobozi nga nensonga jenjogerako nabbi watu yali nabbi wayasoma nga khutba ala sautahu wa hamarrat aynahu yastwange doboza maso ne gamyuka ka annahu munzirul jaysh ngalingo omuntu adumireje kali mu bamu nsonga mu busilamu gazeta gamu doboza ali situsa sibuli gazeta ndirina kuba wanse mwe mu nsonga ngo ino distura bo gamba basobola tegera nti nsonga yachi Mulimu nensonga nga lina kubera wachi Bashiran wa nazira Musanyu sate muchi Sibuli kasi ya ntu inakuba musanyu sa Wekasi ya wanduwa inaseka mudarasa nenda Ino kuita yone darasa nga waka wa maziga Katona nyumi yote ya kumuliyo ni wabaseka Kwa vose again Naam.
0: Kati shekhe njaga kuchifa hapo na icho kumange chuche chivira wu mbira za buli joni abantu wangenda bagama tumula anga tulude kunsonga goma anti yivira wu buli joni.
2: Naam. Alhamdulillah.
0: Kati echizibu chenda laba baba singa baya galo kwate bintu bibiri.
2: Bilwa.
0: Nishibata sobra. Baya galo kusomesa no kurungamia.
2: Okusomesa no kurungamia.
0: Aha. Kugango mukwango mtu kusi katonda ya mulungami chovula balusi bate kaka bantu nuli anti banabida kati ani munabida ani ayagala kubira mubida gwasi ngonyo mpise munabida kati atono ngambo uti anti choli kochi
2: nategede
0: kati approach eyo sibanga ku mtu ina
2: kati omuntu waito omuntu munabida aba muvumi kwasanga muri minga ali manuga muri mioyo obo muvumi
0: Ati singa kati raba liso omuntu enzo muite ekintu ngati chivuma no chimuita nga che chimu ate kuoli ne chivuma singo muntu azibu ati na nga batu de
2: bati kale oyogera chi oyogera chi ko olimivao oyogera chi ko aya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun samahum allah kafara qul ya ayyuhal kafirun kubanga ne raye wasfu yawo
0: Badimenti yao tutunulia sababu nuzuri ya zuwe. Hila kubani.
2: Kane kubidi atunulia sababu nuzuri.
0: Nota jenila zima.
2: Nande, rawe shekhe, orusi nti tuko zese chigambecho. Orokubanti, tuogede kumara kasera. Ne waliwo msilamu ya gamba. Nti nabiniwe ya ndi wadda ganyo mukuliza mauledi tuandi njukuzizi. Kato mtu wafana na watu. Orimi ruchuka muko jari, shekhe. La shaka. Kumanga chila ganti akura biya ya gara takura nabibi akura chi. Nabiniwe ya andi tuganyi. Tuandi chikoze.
0: Andi nabiniwe.
2: Chile za mkule che mwa gara.
0: Nei ya bali kau. Singa ya chitarimu asuro kulungami ya chita ono. Ya muku za tiyandi mulungamizi.
2: Naamu. Echitoke ya dara. Echitufu cho. Omurimu guafe guakola dawa. Na ye hidayah tutawfiq abantu teka mungura yotuba somesa chiri mikono jani
0: ya Allah
2: innaka la tahdi man ahbabta toswa rungamya gwoko zechi
0: gwoboyagadi
2: kati yo hidayah tutawfiq ama hidayah tudalala Allah mugati wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim rungamya abantu ali kubegoro ko fiseyo soro baraga anti muite wanu muite wanu kati Allah kuba wafaka bahite waona echo cha Allah
0: yes
2: yo kuteka mushi Kuteka mungkola katiso tugina sigaranga tusomesa abantu na ye chokubanti balese che tubasomesa cho sichaf lasta alaihim bimusaidir story kubonti oli mukasente afa anta tukrihu nnasa hatta yakunu mu'minin Allah yabuzo mbaka anti chogambo gena kaka abantu bonna bakukiriza chiregeza kola kogwe chokola chi
0: chosobodde
2: katiso Mumbire yofe katuso mesa sunna. Ndi nabi ya kora, wayatuka anu ya kora chino. Ya kora anga chino. Kumango uru sabantu bafi, bakhala fa sunna anga teba manyu umanya. Wachegede. Ngori abade tachima inti yuchi.
0: Sunna.
2: Iyo sunna.
0: Okukhala fa chichi.
2: Okuwa ukana. Wachegede. Katiso ni chiba anga na ila chichatu itagiso baso mesa sunna za nabi.
0: Yes.
2: Sallallahu alayhi wa sallam. Uzina ingira mubura mubu awa. Pantu baje kendeza.
0: Temukowa.
2: Naam.
0: Temukowa. Omuntu yazaliwa wato rizo kupanga gwe nendo za yuchali muto. Tuwa kwa kumatari.
2: Sabo naliko khalifa. Na ine dobo zedu nje danga manyo kuyimba. Sawa kuba kumatari na ina imba koko nesu mako ne kumiri angejimu.
0: Okay.
2: Na ine tuwasumira utambara. Kwa Sheikh Muhammad chikomeko. Kwa Rasul Akram. Nero yo. Mstake Sheikh wangi kubanga ndi muto. Nasa neno. Kwa kubaka tuwa wukana mazhabu. Yari kumazhabu Sufiya.
0: Nero wa musango mwa chitiwa cha.
2: Sisura. Sisura muisamu maasu. Man alamaka harufan wala ujaalaka abdan. Chishigamba ya chitusomesa. Mtu wa kuigilize nyukutemu ni wakufuro mudu. Kadiso yankizo njimua. Binji vya sumese vya ukana ne sunna na sitera mudamu. wa musomesa wa ne
0: chikapata koko kwa nayo kubutuki
2: ah chemanyi mushalira nena mushayi that sinti twinawo obutakanya
0: no mutegeze songo yoti ah mkadwa ngijakalope kuchikubidi yetu
2: achimanyi
0: eh
2: achimanyi.

0: Ramadan kuchukumusu mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Ovilemu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumusamfu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumusu mrinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سنفكتني سمريدا على FM الكل اليوم توابدو
2: ليرو مو بروغرام نامو تليلا تسوبوا وكتغيري بيانفونا
4: Kula ilio mtu wa ulijo Nyombi Mahmud
2: Wegate kunyombi Mahmud Nga kunye nyula byonna Ibi kuata kunkula ya sente
4: Fenga abaine bilo ozo vyo kugaga wala no kwa galo kukula sente Nitutula wamu fenanga ba memba Nituwangana magezi Nitutandike milimo Nitukula business za wamu Nituzisigamu sente
2: Ibi mfuna byo gwanga Nibi mfuna byo gwengu omuntu
4: Banaka nyalwachi batususeko baba duse speedy Nti Boba kolera wamu
2: Ovote kudala lioliko Ogende kumutendiri omulala
4: Bwebanga njagala kutandika business yokole chizigo Nga yeta aga siri njisivi satu Echokula bidako Nenga sibina njinako sinji abiri Bwenega tanze Nawe Nori Nori Tuweza sinji visatu Nutandika business
2: Na mwatulira ya alero Kuro kusatu Yanja uro kundala Okuva kusawe mo Paka sawa satu ezechiro
4: Okolera wamu kuno kutuyamba nyo Ngituso walo kubanga tukula mangu
2: Na mwatulira Manyensonga
5: Kali, mbani liza nyonate, unakuluwa lero kupal FM, ekola ilio mtu wabulijo. Muhammad Nyombi, gemanya gange, njagala kubebaza abatu gomelida, naba fude radio number one, naba fude programu eno number one. Mbebaza, mwebali nyo, mwebali didala. Programu eno njikola bunakuluwa kusatu mprogramu na mwatu lida, ukufa kusawa bili, ukufa kusawa satu ezechiro, umulimo ugunde taka ungezi kale ilo, mbanzi ze kuogera ku nsonga ezitusenvuza okuva ku level kwe tuli okudda ku level endala eri gomnange yakasoka okumpulira onako olwaleero programu eno ya kweyubula programu eno ya kufumitiriza programu eno ya kusenvula mwebali nnyo mwebali ddala okubeeranga muteka mu nkola ebyo tuba tuogedde programu eno teko mabukomi ku nsonga za kuba kubiriza kuterekana kuba kuche mukola wabula kubitekera ddala mu nkola okutusobozesa okubeeranga tu va ku level kwe tuli okudda ku level endala bitugabana namwe wano byebirowoozo bolya bya business bituyiseemu fengaffe bituyize through mentorship naffe abatu groominga mu business bitulabye kwabo abatusingako kulevo ezebyenfuna ne nyingiza n'ebintu ebirayigwa mu kowe eryo obeera kya mugaso nnyo mu programu eno okubanga owuliriza ate n'oteeka mu nkola ekyo kitukikwebaliza kubanga si buli omuntu awuliriza ateeka mu nkola omuntu ateeka mu nkola yoyo afunye amageza ago getuba togeddeko bebirozo bitukobaganyiza ku program weno naga ntinaye kambe ko kyentandika tusobola kubanga tugenda mu maso kabadde kawanga kawanvu muko kuvira dalando za mbisera bya Eid nga tetuuliziganya naika kati alhamdulillah wikeno tukomyewo kusobola kubanga tugenda maso abavudde Makka tubakulisayo aba mazo kubanga mukola ibadi yentukuvu mwebale nnyo mwebalire ddala programu eno esitula gwe omuntu wa bulijjo mu ndaba y'ebintu bya business n'embeera zezo eza bulijjo wiiki ezo eziwedde mbadde nsinkana abantu bangi koko mu office nga bajja tuwayemuko mu nsonga za business walo omwami gwe nasinkanye nnaku ezo gwe njagadde tutambulizeeko okwogera kwaffe okwa leero yampadde ekibuuzo kinene nnyo obaoliawo kye njagadde okugaziyizibwako okugaziya olunaku olwaleero nga waliwo n'abayinza okwetaaga okufuna okulungamya mu ngeri emu oba endala nina okukkiriza nti ffenna abali ku programu eno tumanyi omugaso gwa ssente era tumanyi kiki ekitegeeza okuba obutaba na ssente tumanyi kiki ekitegeeza okuba ne ssente ne zikugwako n'oba nga tolinaawo gwali ku programu eno olwaleero programu ya leero kansaba omukama Katonda naawe saba ebeeko kyekyusa mu bulamu bwo programu eno gye ngenda okukola leero ebeereko kyekyusa mu bulamu bwo insha Allah. Tegeza muna atali ku radio awulirize kubanga bingenda okwogerako ko mu programu eno obaoliawo mukama nange obaoliawo kwe yayisiza ku bimu ku byo okusobola okubanga nsobola okugamba omuntu nti kino na kino na kino na kino kiyinza otuyambako okuseseetuka okudda ku levo kwe tuli okuva ku levo kwe tuli okudda ku levo endala. Omwami yazze akubira myaka nga 7 taata wange mu ofiisi wiiki seze eziwedde nangamba ati nkuwulira nnyo ku radio wano Pearl programu zo nzibeerako sizisobwa ne mugamba weebale nnyo naye ekizibu kyalina oba okusomooza kwalina myaka 7 ayina abaana 15 abamu bakulu naye obuvunaanyizibwa bw'abato bana abakyaliwo bukyaliwo naye nga maziga gajula mmuyitamu ngamba aji nyombi emyaka 7 gye nnyina sina kyentegekedde baana bange ebbanga lyonna mbadde mu bulamu bwa kupangirira ssente zimpita mu ngalo kyekigambo kye nnakutte ennyo ssente zimpita mu ngalo nzifuna sigamba nti sizifuna naye nzifuna naye zimpita mu ngalo kwe kumubuuza haji essente zino zikuyita zitya mu ngalo naŋŋamba nti mba nnaakazifuna ebyetaago n'obuvunaanyizibwa nebyoleka ate nga nyina obimaliriza ono school fees rent bulwadde kulya n'ebintu ebirala era ffenna ng'obulamu etuwangalira ssente zimuyita mu ngalo naye sigamba nti tazifuna azifuna okusomooza kwayinawo kwakubeera nti essente tezibeerawo naye ng'azifuna buli lunaku naye bw'azifuna zonna nga zikola ki nga ziggwaawo kyekiri kye yavuddeko nti talina kyasobodde kukolera baana yabadde azze ku nsonga y'okulaba butya bw'asobola okuva mu muzigo mu programu yaffe eri eyava mu muzigo ne mugamba kituufu taata naye kakati ggwe tonnaba kutuuka kubanga neva mu muzigo yitaga ng'oteekayo kasente ne tukkaanya ku ekyo nti tannatuuka ne twogera mu obuwanvu discussion yaffe ow'okwogera kwagwenze kumpi mu ssaawa nnamba obaoliawo kyesitera kukola nina yagadde mpulirize taata ono tuteme empenda ffenna tulabe butya bwe tusobola okulaba engeri y'okumutaasa oluvanyuma lwa Allah mu birowoozo bitukubaganyako ebirowoozo tulabe oba asobola okufunamu ekisobola omusa envuza kaakati mu ssaawa ennamba eyo twamaliriza tulina bitukanyizaako era byensuubira nti insha Allah bw'anaaba akomyewo ajja kumbuulira olugendo olunaaba lutambudde naye mu kwawukana waabaddewo essuubi wabaddewo essuubi ng'ayina ky'azudde mu bulamu bwe mu bigambo bye twayogedde era kye yaŋŋambye nti abadde takifunangako oboolyawo nange njagadde tukigabaneko ffena wano mu pulogulaamu eno eya leero ampuliza nzikiriza nti ffenna bwe bulamu mwe tutambulira tukoze ebbanga ddene era tukukyakola ne tuuka n'okuva ku mirimu egimu bambi nga tulowooza nti emirimu egyo gye gitasasula bulungi ssente weesanga ng'ogenze ne ku mulimu ogusinga ogwo mu kusasula naye era n'osigala nga tokyalina ky'osavinga ky'osigaza mu nsaawo ng'essente bwe zijja zigenda kubikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ate nga byetaagisa bwe boogera ku ky'oggamba nti bannange musavinge ekigambo okusavinga bw'owulira nga banno bakyogera ogamba maama oba bo bakikola batya eyo ye fomula gye nzize naye olunaku olwaleero insha Allah egenda otuyamba mu pulogulaamu eno okusobola okuba nga tusembula njagala okkiriziganye nange gwampuliriza ali ku rediyo akadde kano nti tewali lugendo lw'osobola kusenvula nga tolina bintu bisatu ekisooka nga tosavinga ekyokubiri nga toinvestinga ekyokusatu nga tokuza oba growth nga tokuza ekyo kyoinvestinze ezo ebintu ebisatu nga tobirina tewali lugendo naye principle esinga okuba enkulu oba ensonga esinga okuba enkulu y'ensonga ekwatagana ku kutereka kwe kusomooza ffenna kwe tusanga abantu abakwata kasente tuyina misconception oba tuyina endaba y'ebintu etali ntuufu ku kutereka nga tulowooza nti ebiseera ebisinga abantu okutereka olina okuba ng'olina ssente nyingi olina okuba nga ssente zisinga ku ezo z'ofuna nti abantu abayingiza ssente nyingi be balina okutereka fe abasasula omutwalo bunaku oba essatu tetusobola kutereka ekyo kikyamu buli muntu yenna afuna income ayina ky'asobola okutereka munnange waliwo n'abafuna essente nyingi ezisinga ze tufuna nga tebasobola kusavinga saving oba okusavinga oba okutereka mpisa ebyo bye ŋŋenda okwogerako mu pulogulaamu olunaku olwaleero muzeeyi akugambye nti emyaka nsanvu musajja wattu talina kyasobodde kukola kutegekera baana naye yennyini taata akyali muzigo ayagala kulwana kuwaguza aguveemu naye waliwo atannaweza myaka nsanvu waliwo ow'ekkumi n'omunaana ali ku rediyo yena awuliriza obudde buno waliwo owaabiri waliwo maama single mother ali ku rediyo ye waliwo taata ng'okomyewo leero biganye tolina kiddako opanga okyayiiya bakonkonyera ndiro dye yagala essente naye nga n'ez'okulya leero wazeewoze tomanyina bw'ogenda kuddayo enkya musajja wattu obigatta naye bw'owangaala nabo ate bayinza okuba bo tebategeera ky'oliko abasajja tubeerawo nga n'ebitambula mu bwongo bwaffe temusobola kubitegeera ng'obugazi bwabyo buzito abatuliwo okumpi abatusuubiramu obuvunaanyizibwa bo bambi omulimu gwabwe gwakututegeeza sukaali yaweddewo abaana babagobye nga tobakoze bati kakati bw'oba n'obuvunaanyizibwa bw'amaka agasukka mugamu awo n'owuliranga ensi yonna gwe ogisitudde tugenda kwogeramu leero ekisooka gwampuliriza singa osobola okufuna akapapula newandiika ebintu bino ekisooka buli muntu yenna asobola okutereka essente regardless ssente mmeka z'afuna osobola okusaving sente. Si tekitegeeza sente mmeka z'ofuna. Wabula empisa y'okutereka tukuza nkuze. Lwaki tulemeddwa okubanga esente zituyita mu ngalo? That statement. Esente zituyita mu ngalo lwaki? Tezijja nti bazituwadde mu ngalo bati ne zitambula ne zigenda. Nedda. Ensimbi ezo fe tuzijjamu ne tuziwaayo. Lwaki? Olw'obuvunaanyizibwa oba obutali buvunaanyizibwa bwe tulina okumaliriza. Statement hiyo nkulu nyo jienkoze. Simaiwa uluwa jitegede. Nti jikanjidemu. Nti sente, tuga amati sente zituva mungalo. Nezigenda. Sente hizo, teziva mungalo wezi nezijanti wazi tuwa denezitambula. Neda, fetu zijia mungsao. Netuziwa, betuziwa. Mubuvuna, evyo buvuna hizo, wentubi sasulida. Oburi yao, nebi talibi ya buvuna hizo, wabitu sasulida. Bebi ya sente mungalo za fe. Hakati, luachi tetube idawona sente. Sente tusobola okuba nazo mu nsawo nga mweziri. Singa, tewabe idako bintu betu sasanyi zako. Programene ya kufumitizi ya gobelida, tugenda jigenda mpola tujitegere. Ngambi, nti sente zisobola okuba idawona mu nsawo za fe. Singa tetuina bitu sasanyi zako. Chitegeza. Bweba zituwa. Zijia kusigala mwonsawo. Statement yoku bili. Sente zisobola okubeera koko mwonsawo. Zisobola okubeera koko. Akonkata deko. Zisobola okubeera koko mwonsawo. Singa tuina bitu sasanyi zako. Ebitono tono. Tuzisigaza. Era statement yokusatwe gamba nti sente tezisobola kubeera mu nsawo singa bwe bazituwa zonna tuziteeka kwebyo bitina okusaasaanyizaako. Kakati principle esookera ddala mu kulekawo sente n'okusigaza kasente gwampuliriza ya kukwata lupapula na peni nange bwe nti bwe nnali. Kino mugenzi nasa ntege seba gala ye ya chinsomesa na Allah musasire jari na mwenchi wa gambi. Ngo ya galo ukulaba kukusente. Oba antono ziti oba nyingi ziti zeba kuwadezo sasude. Oba zo ingiza kola listi. So kukule budget. Budget ya mintubibili ya mpulidiza. Ediko. Needs, byebyetaago ne wants, byetwagala. List, eriko needs, byebyetaago byetalina vaawo, byebyetwagala. Kati enjawulo eri wano wakati w'ebintu ebibiri, yetujjako sente. Listi y'ebyetaago needs fenna tubimanyi. Mwe muli okulya, mwe muli okulwala, mwe muli okwambala, mwe muli okutambula, mwe muli fees. Eyo ye listi ya needs. Eyo listi tusooka ne tujikola, ne tujibeerako obudde, ne tujieditinga, ne tumanya nti olunaku tulya sente meka. Bino bwe tubyogera bagamba bana basajja bakopi naye sente etandikira awo. Waliwo ebintu bye tuspendingako sente buli lunaku ng'okulya. Tetusobola kulimiti nga bw'otalya toliiwo naye ate waliwo okulya okusukka. Nga bwe tutandika okutemaatema kuba twategere nti okulya kulimu needs. Tisola kwewala ne waliwo okulya okusukka. Nga esente ezisinga obungi awo we zigendera naye nga tetumanyi. Oba ntegeera. Mbeera wano mu kibuga Kampala nejje mukolera mwenna mumbuulire. Semaka akeera n'ava ewaka Niba mugamba mnange nywa kacha ina agano kanyo. Ubu uliyo ngane ajati ya toko sesa katogo. Na agano kari. Naja umugara jiwa kolera. Na tumia katogo kwa nkumi nya kumacha. Nkumi nya kumacha. Bwamalu kutumia katogo kenya. Nga akari ya atumiza kone chai wa mata. Walukumi. Walukumi wabili. Ezo nkumi tano. Kumacha mazo zilia. Zibazi weda sawa anga tano chitunde. Waita wa mwana atambuza fruits za nkumi bili. Tunawa kutuka kulanchi. Ako kasambu. Kakati kulanchi. Wali wengige elie yomu tuwa munene. Nangi najiri deko. Engige yomu tuwa munene. Wali wano baji fumbe. Nene wete. Baji kuwa namba. Ya metuwa lebidi na chitundu. Kale. Ainzo kulia ya gumo chitundu. Ayagala nyoku liyo bulunji. Gumo chitundu gwali de. Ya metuwa lebidi mwen kumibili. Zino sende zetu ya tetuzibala. Umanche tu gamba. Nze ingini. Baziri ya bagamba, nze ingini. Eka unge zao, abana wale tobu uji nechi gati. Uji urusi wabitano, nechi gati. Ulukumi. Kakati, ulunaku luge ndo kuunzi kagwa mpuliriza. Nga sema kono, alide emitwale ebiri mwen kumi satu. Emitwale ebiri mwen kumi satu, akola mugaraji, okumale nina kumusamvu. Akola Monday paka Friday. Chitegeza, week, alie mitualo kumi na mukaga mulu kumi, omuntu omu. Ukategede? Chitufu, nti okulia nidi chetago. Na yesema kwa unaji nyombi, alide mitualo kumi na mukaga mulu kumi munaku musamfu, omuntu omu. Kakati, ono ni waba ya Galatia. Zinono by the way jine mituwa lebili mwen kumi sato. Aba sobulu gula pluti ya miyo ni omunana ne chitundu omwaka. Kubanga, aba saving eno kuvamu zigo. Mahmudu Properties, aba saving etaka. Ba saving mituwa lebili mwen kumi sato bulilu nako. Omwaka, ya miyo ni munana ne mituwa la atano. Ono musema kakanika mugaraji, aba ziride. Kakati, ono. Nebubu ya galoti obula mubwe tasobola kugula poloti. Kundia bwetu tubaze kulia kuka. Tetubaze eko. Luwabagenze eko mu beach. Kubidongo. Tetubaze eko pate. Tetubaze eko contribution zako la mkwanjula kwa mikwano je. Tetubaze eko. Tetubaze eko kwa ambala. Tetubaze eko chi. Oluruna kurumu emetuale evili mwen kumisatu. Now. Awono wetu ja. Programu tegenda kugwa. Ndoza njaji kola mseries. Awono wetu ja chiri. Echigamba anti. Need. Ebye tago. Mulimu okulia. Na yokulia tulide chinji. Singono ya badavu de waka. Ngaride. Oba. Ngawamu parking de. Kubanga emeni jawaba fumbi ya waka. Fena tugenda kujiri yako breakfast. Chitegiza tugenda kusavinga. Sente zibandi guzemwe ebi muogo musike nebu na mungo di abana valide kuchai ni sumbusa. Ututo kosawe obutoke wafau wagenda kubira o saving ya mani. Mugenda kulia mede mkute tata tagenda kuspendinga sente. Omuchala muparking damazi muboto obaka juice. Obutunda babu gula wali ichi uye mwenebibwele waka. Olaba batuka wadanyo la food singanyo wa muka juice ke. Kajuice baka kamude waka na abana banyo edeko. Chesi gambie, umami ona kaungezi, agenda kuitila wali mundeva kumamba. Weba sike mamba. Saja wali mchala mundeva afumbe mamba, enjoche, ensike, entokose. Ebi se pichi binyone bibirao. Juzi bantu wala yo. Ebi se pichi binyone bibirao. Aba sajaba nena abimbuto. Batu ula kunsani ya ze mamba. Nebaziria. Tumiosani ya tetaku uluwa mituwa lebili. Nebateka kwa muogo. Nebateka kwa buchumbali. Nebateka kwa buchiwichi. Na atula na jamwe sati. Na alie mamba ya mituwa lebili. Neba utasupuwe mamba baba sajia mbala babo. Mugende hii wali mundebe chilo mbalawe. Ba utasupuwe mamba. Mpeleza urukizilwe mamba. Mjagalabu na uwa watilo. Checho. Expenditure ya feri etia.
6: tosobola kubanga osaasaanya okusinga ku kyoyingiza n'olowooza nti gw'ogenda kutereka tekisoboka bino bye tuli mu kwogera mu kugaggawala lwa mpaka muzeeyi yaŋŋambye essente zimuyita mu ngalo leero ŋŋenda kwogera point emu yokka gye nkyaliko kammala okugenda mu bulango nkomewo tova ku Pal FM.
7: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Pal of Africa Radio. Tuweze miaka kuminetano. Bedu kuminetano. Bedu. Tukutegeke dempaka. Ezo kufuganya. Mukufuganyo kutumidwa. Pal FM Schools Crani Competition. Ilama sumiru manji gama zo kwe wandisa.
8: Edinya Sheikh Salim Muhammad Junior. Director Hanbal Islamic Secondary School. Okuva ebusabala gangu chibiri. Kumulundi guno nafe tuetabi mpakaza Qur'ani. Edatu suwiro buwanguzi wafe.
7: Pal FM Schools Crani Competition. Okuva kusawa munana. Paka sawa mwenda. Ezemi sana, Monday to Friday. Okuchani kangina kuzo mwezi munana. Omwezo kwa mukaga, bili abili mumukaga. Tuninga, uwagile somero lio. Atenga wulia kumaloboza masene kerebo. Agaba izi, yonanga biwagidwa. Firdaus, Hijja and Umrah Services Limited.
9: Sibyangu Diary Supply Limited Gematagoka Gorino Kuaba Nabo Ne Familia Yoyona Gasingane Mubitumbi Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubyenyanja E Kanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Kalina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zero Musam Musamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zero Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asat Mutano, Nkakamunya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
10: Ne wankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda, naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4, oba Senior 6. Tuwamala kukusoma, tuwayita bulungi, obu ya gala kusoma funire uwa mulimo. Jangwa tuwegete kwa mulisoma luno, tusome sa diploma, certificate, na short courses. Mujournalism and mass communication, okola ku TV, ne ku radio, catering. Omuli okufumba ebikeye mmere nganda, ne nzongo, bikare, okola keki, emigati, ne pizza, video production. Okukwata kamera, decoration, okutimba kumikole jenja ulo, okola sabuni wemiti, ne graphics design. Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walune half basari, eliaba isti kumi ya banasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
11: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
12: Wenye duwa kusasula magoba nenga serisu kiri day, yuwara ikuwado mkisumulala, okweta kuruza kwa mguguno, okuita mkisonyi wa magoba nenga si, wosasula msolo kwa kubanjibwa, okufange na kusumweza sato kwa mkaga, umaka pili abili mwena, sasula msolo kubanjibwa, nga sato kwa mkaga, pili abili mkaga, tilu nayita, uruwa magoba nenga sebi kwetu mieko, bikusonyi ibwe, echisonyi ochino, chikula kumusolo gogo ka, oguwaze wa mundamu guanga, ogumanyiduwa nga domestic taxes, okulia msolo kunyengiza, income tax, VAT, local excise duty, omusoro kunyingiza jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasura abenyigirwa muzara, gaming tax. Okumanyibisinga wo, tucharide kuchibanja chafe ku www.ura.go.ug. Obatukwile ku namba za fezita sasurirwa, ku noti runana, emwe mumusavu, noti noti noti, oba noti runana, bili mumusavu, noti noti noti. Tusubuo mkisaguno, Uganda Revenue Authority, tukulakulanyize wamu Uganda.
13: Wange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Mfumba yange tedanga mukubera chechimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidwa mwebirungo byo nebyo omugaso. Ajira mu bipime ebyenjawulo era asangibwa mu maduka ne supermarket zonna ezikulinanje.
14: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
15: Hijja ye mukumpa jinsito norwecho yetage kitongole ekitegere nkwata yabalamazi mukubatambuza no babuda
16: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abana alama gomwaka guno nti program za Umrah za Gwadda. Mujja ku ofisi za Fei e Kampala tusangibwa ku plot number nya ku Market Street opposite ne Roofing okulirana Jamaica Hardware. Jukira nti feba kasangwawo era bategere ensonga ya Hijja.
17: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwala e Madina atenga tukusuza mu ngeri ya Kikongo okumanya ebisinga wo
16: 0703 89 93.
18: Gwasebo, lwaki tuchayagala kwata simu zange?
19: Kitufu manja, naye soko tuleko wanu katono.
18: Tontuza, mpa sente zange nze nkuviri. Ha, soko lindeko. Eno kabadanga nunji. Mama nyabo, laba dining. Mama, wulira obugonvu n'obuwewevu bw'entebe. Naye lindako, ebintu byo bino obijja mu nsi ki?
19: Olowooza nno mbijja bweru wa Uganda. Byonna by'olaba wano mbijja kuba nsambya furniture center abasangibwa ensambya ku luguudo lw'eggaba nga balina furniture gw'oyinza okulowoozaako omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda okuva miti egyaffe egyesigikaera emigumu ddala ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo.
18: Kakati omanyi ku ssente z'enkubanja nguliraamu entebe ezigonda nga zino.
19: Yogera butereevu ne manager Kikomeko Abdul ng'oyita ku noti 752-16-736.
20: Lero mu program na mwa tulira tusubwa okutegera ebyenfuna
21: ekola eliyo muntu wa bulijjo Nyombi Mahmud
20: wegatte ku Nyombi Mahmud nga kunnyonnyola byonna ebikwata ku nkola ya sente
21: fenga abayina ebirowoozo by'okugaggawala n'okwagala okukola sente nitutula wamu fenna nga bamemba netuwangana amagezi netutandika emirimu netukola business ezaawamu netuzisigamu sente
20: ebyenfuna by'eggwanga n'ebyenfuna by'oggwenga omuntu
21: bannakenya lwaki batususeeko oba badduse speed nti bo bakolera wamu
20: ovuutya ku ddaala lyoliko ogende ku mutendera omulala
21: bwe banga njagala okutandika bizinensi y'okukola ekizigo nga yeetaaga siringisi bisatu ekyokulabirako naye nga sibiina nyinako siringi abiri bwe neegatanze naawe n'oli n'oli tuweza siringi bisatu n'otandika bizinensi
20: naamu atulira ya leero ku lwokusatu yanjawulo ku ndala okuva ku ssaawa emu paka ssaawa ssatu ez'ekiro
21: okukolera wamu kuno kutuyamba nnyo nti tusobola okuba nga tukula mangu
20: naamu atulira manya ensonga.
5: Okay, tukomeo program na mwatulira kugaggawala lwa mpaka nze Nyombi Mahmud. Tuli mu kwogera ku leero lwaki sente zituyita mu ngalo. Nateekawo WhatsApp group mmwe bannange abandyagadde ebirowoozo bino n'okutwegattako mu kugaggawala lwa mpaka. Tuyina ebirowoozo birungi. Oweereza WhatsApp ne nkugattako 0745-10-12. Naye tojja nga tolina plani zagenda maaso tojja toweereza WhatsApp njagala abantu abali serious abagala okusenvula 0745-10-12 bamemba ba Orange mbalamusiza. Now sente zikuyita mu ngalo embozi ya muzeeyi eyazina nga sente zimu kyendiko leero njogedde mu ddakiika ezisooka nti ebimu ku bitusobozesa okubeerawo ne sente bwe busobozi bw'okusala kw'ebyo bitusaasaanyizaako era ne ŋŋamba nti bitusaasaanyizaako birimu ebintu bya mirundi ebiri tuyinamu ebyo the needs and the wants ebyo bye twetaaga n'ebyo bye twagala neetaaga okulya neetaaga okwambala neetaaga okulwala neetaaga okutambula neenyinza okuba nga njagala emmotoka naye nga si sijetaga nyinza kubanga njagala kugenda Dubai nenga setaga nyinza kubanga njagala kulya mamba nenga sijetaga mwawudde njawulo ya wants ne needs byebyo bwoba tonna byawula leero byawule byosaasaanyizaako birina okubeera nga the needs bye byetaago mbadde mbagamba nti expense ezigenda mu kulya mu dakika ziri ze mbadde njogerako zokka zokka sooka ozitrakinga olunaku olwaleero otunulira olunaku luba olutambuza mu kulya kyokka ojja kulaba ng'olunaku osobola okuseevinga 1500 n'oziza wali ebbali bw'omaliriza odde mu kutambula kubanga listi twasoose na byetaago tugenda bidi tinga byonna odde mu kutambula
6: Bantu banji mwagala okulinnya boda nenga temunnatuuka kulinnya boda. Banji temunnatuuka kulinnya boda, temunnatuuka mwepanka panko kulinnya boda, temunnatuuka zirinnya. Okulira mu town usula wali kawempe. Na ye taxi okuva kawempe ya bbiri abakedde ku macha. Na ye gwe olinnya boda ya tano. Kubanga toyagala kera. Gwojja kusigala ozi spendinga. Kubanga abakera ne balinnya taxi basasula bbiri, gwe bakusasula tano lwa kukerewa. N'olinnya boda okugenda n'okudda buli lunaku. Kubanga oguze kashali ya kalungi baino kalaba. Kubanga mkwano gugwe mkwano yiku akede wala alinya boda nao ya galo mfanane. Siche cho, n'olinya boda. Chitegeza, olunaku wandi bado spending enkuminya. Olimu, wandi bado spending enkuminya. O spending amutwaro. Ogenda tano n'okudda tano. Chitegeza, akakaga kona kandi bade kasevingibwa. Mubi mjengenda netago kulinya boda. Netago, is it a need, is it a want? Nina okujirinya. Nga appointment ye kuleka, interview kuleka, awo ino jirinya. Nina ye wato jirinya, luwachi tokeda. Luwachi. Kakati, echoku liya tuwachi sose tuchimaze, tuze, kuchoku tambula, transport, mumutegede. Katude, kukulia. Kukulia tukumaze. Katude kusula. Ukwe baka. Banji tu nizoba tunaba kutuka kulevo. Ezimba. Tusaba Allah. Tusaba se. Buli umafune nyumbe iye. Awono bupangisa. Allahumma amin. Tulimbu pangisa. Abantu abasinga. Tusasula rent. Oyo rent. Ngati tuina kumusasula. Tusasula rent nga tetuina kumusasula lwa kwepanka expenditure. Tusesanyiza sente mu kusasula rent je tusasula je tutasobola. Bino byonna mbyogera nnyina bwino mumanyi. Nnyina kampuni ya real estate ya Mahmud Properties tusoloza mayumba mbamanyi. Tusiba tubagoba mayumba abavubuka mwe panka panka. Opangisa apartment ya mitwalo chinana. Niyinga baku sasuli mituwala asatu. Urukuba wafunyo mwala ku university. Makedere. Oyagala kuproving anti familia yo ya amanyi. Ogenzo pankisiza rent. Wa mituwala chinana. Baba fulumi ya mayumba bulidu naku. Gunu zimbadi. Waliwo nali mudabo. Nga tojigwana.